ala aswifundzeni swa le Sofala, Gaza, dropeni la ka Maputo ni xifundzankulu Maputo, mikarhi mi pfuneka ndzhaku ka ndhambi ni ku taleriwa hi mati. Ku vulavuliwa hi vanhu va pfunekaka hi timali ti chuwaka subsidio social base ku na ti fikaku ka 7,500 wa mametikal na tiyangulaka hi mali a yi kongomaka a ku nyikiwa vanhu hi mpfhuka wa tin'hweti tinharhu. Murhangeli wa hubyana ya Inash Olivia Fati a tlhamuxele leswaku maendlelo lawa ma ni nkongometo wa ku hungula nxanisa aka vanhu va hanyaka ni vulema na va kaleke va nga koti ku endla nchumu lexi nga kotaka a ku seketela vutomi bya vona. Loko a vulavula ka mintirho ya vukolo bya mahungu a tlhamuxele leswaku maendlelo lawa ma komba ku na byala hikwalaho ka nseketelo hi timali u humaka ka Banco Mundial na UNICEF, timali ti pimiwaka hi 184 milhões wa mametikal. Masukelaka xifundzeni xa le Xibabava xifundzankulu Sofala ma vula leswaku wa vunharhu lweyi ku byaliwe ribye la ku sungula hi ku xungeta a ku sungula ka mintirho ya ku yakiwa ka chapu la Klinker, switirho swi tirhisiwaka a ku bindzuleni ka semende. Ku vulavuliwa hi makungu ma tirhisaka a timali ta ku huma tikweni la Xina ti fikaku ka 700 milhões wa mametikale. Mahungu ma vula leswaku chapu leri li ta thola ku tlula 600 wa vanhu na hi siku li nga ta bindzulaka 3,000 wa matonelada ya klinker. Holobye wa ta xuma Basilio Mohati a rhangeleke mintirho ya ku byaliwa ka ribye ra ku sungula a tlhamuxele leswaku makungu lawa ta tlhavukanyisa nhluvuko wa xifundza na makumekaka phakati ka makungu ya mfumo wa tiko la Mozambiki ya ku tlakuxa matshamelo ya ta machapu hi xiyimo xa tiko la Mozambiki. Ta matshamelo ya nkama. Ku fambeni ka siku la namuntlha doroba la Litete nga va lona li nga ku fumelaka hi ku tlulisana 32°C, doroba la Maputo 30°, Nchenchai 29, Inyambani na Nampula 28°C, Vilankulu, Beira, Kilimani na Pemba 27°C, Evugamu ya kuma ama doroba ya Shimoyu na Lixinga na 25°C, Vakwero hindle la lei. Hingutlayele mahungu ya misho ya emisor provincial Maputo wa Radio Mozambique. Mangwana hi nkarhi wa ntoloveto lixile.

0: wemisa
1: amariela yachikwene tile chita khamusela para muzitiva achila viti pondo na achile kuriwa inanyala achile kuriwa ingula angulo vinzihlaku akhomba ne imbuti kulaveka amuzimba wokhelelisa vakulumka kashawo vakukhongo vaichinyembani akakhongo akuwaka amsavali yiga yiganti hosi amsavali yiganti nganga yigani la vuganya beba adefo loko lukarala kusuhi papayi ni nganga zvikwemunhu amunhu ni munhu lowu misaveni laha hanyaku kona ina ni telefoni kadha kwalite useu telefoni le telefoni a yi kheti ka n'wambangu wa zvizoyebhiri koti wo ku kuma lexikoti wo tirhuma loko yo ngengengengenge fayi mazvizwa le adevo ku tsandza ni vanhu lava tipondo ta ku tala papa yi ndzi byela ni loko a famba laha ndleleni wo tekela ku n'wi vona ku ri wa papa yi na ni mali ya yinyingi yi chula ni risimu xa loko a famba laha ndleleni a ku ewu na wu devo ni nge ewu na wu devo ni nge ewu na wu devo ni nge ge bava ha devo loko yo ngengengenge yi ku ngerr siya tipondo talendo ba ka ka tlulu hohlo

hisi kulavunthano na lengwe ka maure wa 1945 le Hiroshima atikone la Japan kuchukumeteliwa bomba atomika. Ave inkama wa 8:15 wa masegundo wa mishu loko xihahampfhuka xa muxaka wa B-29 xi tshiketele bomba na xi le ka mpfhuka wa 500 ya mametro ku ya henhla. Bomba lelo a li ni 4,000 wa matonelada ya uranium na li ngheniseke khombo likulu swinene atikweni la Japan. Ku cukumeteliwa ka bomba lelo swi humelele ndzhaku ka 4:55 na ku huweleliwe leswi swaku ku ni ntshamiseko leswi endleke ku va ntalo wa vanhu va kumiwa na va nga swi rindzelanga. Marungula ma xungeta ku va ku dlayiwe ku tlula 200,000 wa vanhu, ku vavisiwa ku tlula 800,000. Xiyenge xikulu xa doropa xi hahluluwile. Swivanga swa bomba lelo hambi namuntlha swa ha voneka ka vana va tiko la Japan. Ku cukumeteliwa ka bomba atomika a Hiroshima ku humelele nkama lowu yimpi ya vumbirhi leyikulu misaveni hinkwayo yi nga ha le kusuhi ni ku gama. Ku heleni ka mhawuri wa 1946 nkarhi ku nga ha endliwa nhlengeletano ya Potsdam, ka yona ku nga ha vulavuliwa hi ta ku yelana ni ku va maJerimana ma yamukela ku hluliwa, Japan yena a bohe ku yala a makungu lawo. Avendzeni ka matshamele lawa mfumo wa Amerika n'walungu wu nga cukumetela bomba atomika a Hiroshima swa nga ndlela ya ku sindzisa Japan ku va na yena a yamukela a ku hluliwa. Loko ku hundzile masiku manharhu na ku cukumeteliwe bomba Hiroshima, ku cukumeteliwe lin'wana a Nagasaki a Japan. Lano mfumo wa tiko leliya a wa ha vanga ni ndlela yin'wana loko a nga vanga a ku pfumela ku navela ka Amerika n'walungu ni matiko ma nga ha mu seketela.

Ikani lwenkulu Jose makwakwa na Tomas Bru makuva mitile matata dzimusha nikuva mudondzisa mayelano ni leti humeleleke sikuni swa ku fana ni letswi ku malembe lawa ma hi tsutsumeke ku li khale hi talisa ku va hi hlayisa swoleswo leswaku hineke hi vadondzisi nakona hi vadzimuxi vadondzile lava ana va nga swi tivi nakona va dzimukile lava ehikokuva swi humelele khale ana va swi dzivalile inaka wachi loko hi languta byi komba ku va hina 5:46 minutu za tikweniko bya Mozambique i ku hlaya leswaku 10 na 4 ntsena ku va hi ningena ka nsimbi ya 6 lomu hi yaka kona leswaku va loko hi ningena ha ta hlanganisa miti zviyeswi ni ya international ku va hi mi kombisa Journal da Manhã lweyi a nge a dzingisela na yene kambe swi mi hlulile hikuva a swi wolovanga i Alfred Mhloyi

0: Nacional de Maputo, Fassim, Caxiengue 2026. Stélio Manhissa, Oyohoyo, Dzixile, Itzandjeli, Itali, Marraqueni, Argata.
1: Auxene, Faustino Tidumo, Nilosa Nemoingseto, a rádio. Ali no Ricata, Mfoto Ntiru, Ufamba Tidja Tinene, Majan Tintombi, Ikitzikitzi, Ingi Ingi, vai a hala, vai dica vai a se, amile se engamisho, vai fiquenar mpons, kutane mentira, kulu la mesa feira internacional de Maputo, Anyanwaka. Sidom, ningaula leso ako, Nyanwaka afasin, kungi atani shiru sa nyuwana, antsengwa ma pavilhão, anga se indwa na leso vekaka, lomu shungata mkelaka avakumbis, va feirante, va expositor. Swinyingi swiendliwaendliwana swa lembe leri. A ka leswi endlaka a leswi khuluketeriwaka swihleswi susiwa a ka ma plataformas móveis, ni vona lana 10 ra mapavilhão. Kasi lawa man'wana ma tshamaka kona hi lawa ntumbuluko hi ma tivaka kutani a nga hi ntsengo wa 10 ra wona. Kasi ku ni 10 man'wana lawa ma khuluketeriwa ma susiwa. A va carpinteiro na boa, va pete lomu ndzeni ka mapavilhão. Va khuva veketela a swikoti swa ku hambanahambana. Vavanuna va ku khuleketela matende na boa va nyingi. Hi ni jaha lin'we lana li tirhelaka ka ntirho wolowu wa ku khuleketela matende li nga karhi li ya va a mintlawa leyi nga ta sungulaka ku a ku khuleketa matende. A hi buli na yena kumbe ta tlhela mu yova hi miniti yin'we. Endlathi hi vulavula ka radio Mosambiki va ku twa ka lonkama. Lana ka ntirho va li hi mayoneze viti laya va vitanise sweswo kambe.
2: Bojo mufana.
1: Kutane se va vitanana ku va ntirho wu sungula hi ku hatlisa swinene. Kutani ka lonkama ku lava ku tlakuriwa a swigoxo swi petiwa ndzeni. A hi tlulele swi a swileleti leswi a swi nyikaka. Hi swona. Ya, kutani ntirho wun'wana wu fambisa kwini hi ku hatlisa swinene.
3: Ya, ntirho wa hina wa famba, wa vava maxi wa famba, wu famba bembembe.
1: Hi ku vava yimaka n'wente.
3: Pa, depressão ka kazata ti yaka hi tiza hi ku kahlula swinene hi zama ku va hi lunghisa pura mitsumi swi ta swonga.
1: Namuntlha mi lava ku peta yini laya ndzeni?
3: Namuntlha hi petetela mari condicionado, hi heta ku peta mari condicionado hi peta carpinteria lani pura va xipositori va buva va ta talema swa vona.
1: A ku pepeni va ta pepa hi mari condicionado.
3: Exactamente va ta pepa lani funzi lani xirhami va ta ka buvaka va ta va va kombela ku va ma kombela
1: loko va vekela xirhami
3: magumana lani.
1: Si yimaka n'wente.
3: Hi mhaka swa ku payi byo tshaka mixumu na swi boho ni matemperatura ya kahle.
1: Okay. Alright, tirhani mayoneza ni la ku mi tekela nkama n'wina leswi mi vona ku mi ta pfala hi nkama n'wina ntirho wena muhla.
3: Ntirho wa namuntlha hi ya hina nkama kumbe hi va loko hi tisa hi pressão swinene. Kodi hi tisa se 22:0 mayelana ni leswi ta ka va swi vuyisisa swona.
1: Okay.
3: Ndhawu hina nkama wa ku hi huma hina nkama. Ayo va ni kama ku nghena kahle kahle.
1: Okay, mayoneza tifabele famba na matirha ntirho wa n'wina. Okay, ni ta va landzele ndzhaku na ni vona leswaku ku endliwa yini ka ndlu ntirho. Ni vona michina yinyingila na Sidumo hi nghena ndzeni ka pavilhão rin'we. Ku vula leswaku radio Mosambiki hi ku hambana ni leswi mafasi man'wana ma nga va swona. Xitudio xa hina xa radio Mosambiki a xi tolovela ku va xi vekiwa haleno ndzhaku. Inzaku kumbe hi haleno minyangweni ya mapavilhão kambe ku hambana a lembe leri a xitudio xa hina xi veki hala a ku ngheneni ka fasini enyangweni vhela na wa ha nghena uti u kotlana kutani ni xitudio xa radio Mosambiki a fasi wa nyangwa ka hambanile man'wana a swi vula na hehlela hi tiyisisa a ku ti hita majaha ma koho ma tsutsumeteka lana na ma lwela ku fika 30 yuka Agosto lweyi a ku nga ta sungulaka kutani mintirho ya fasini a ntirho ku famba hi tindlela tinene ku vula leswaku nakona wu vavatli va kona tinhlari ti tirhaka ni khuleketi bya ndzili wa gezi ti kona va karpinteri na vona va kona hi twile mayoneze loko a vula leswaku mayoneze i mbitu leri a nyikiweke rona lani kambe yena hi ya Augusto Augusto Silva.

Re silimongwe xifundza nkulu Maputo mahlayiwe hi Alberto Paulo ndzawulo yi hanyelaka ta valwi va nyimpi ya hlengeletana kusukela namuntlha dorobeni ra ka Matsolo enhlengeletana leyi ka yona ndzawulo leyi kongomaka ku va ku chukiwa matshamelo yo hambanahambana ma khwimbaka khale ka valwi va nyimpi hi xiyimo xa tiko ra hina. Nhlengeletana yi rhangeliwaka hi holobye Nkanzi Nyeleti Mondlana yi ta patsa tintlhari ta xiyenge lexi ta kusukela ka matlhelo ka swifundzankulu hinkwaswo swa tiko ra Mosambika. Kona muntlha doroba ra ka Matsolo ri yamukela nhlengeletana leyi chiwaka Alliance para o Futuro anga ankongometo ku va ku voniwa matshamela ya swipfumelelano swi kongomaka ku va ku byaliwa anhluvuko ka swiyenge swo hambanahambana atikweni. Nhlengeletana yi lulamisiwa hi FPLAC Instituto de Formação Profissional Alberto Casimo ni ntirhisano ni ndzawulo leyi hanyelaka ta lavantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri. Ntirho wa ku pfuliwa ka nhlengeletana leyi wu ta rhangeliwa hi holobye wa ta lavantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri ka Ifadini Manase ka nyimeliwa ku va ku hlengela a varhangeli va xifundzankulu Maputo hi vulavula mukombisi wa mfumo xifundzankulu Maputo Enric Bonges nambe ni murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntule. Maphorisa xifundzeni xa Matutwini ma ha ku khoma vanhu lava va ku voniwa ka swa ku va ta va hlengelile ku dlaweni ka nhwenyana wun'we a xidoropanini Ntsindza a Bella Vista. Mahungu ya mitamu ya vuphorisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ma vula ku va ka lava kumiweke

0: wun'we a kumiweni xitirho xa ku a xi kombisa ku a ri xirho xa Cernic. Mintirho ya vuphorisa tanihi ku vula ka Karimini ya Late muneko mahungu ka mundhunkulu wa vuphorisa xifundzankulu Maputo yi karhi yi tirha ku va ku tiviwa hi ku hetiseka swa ku xitirho lexi jaha leri ri xi kuma kwini.
1: Swi kotiwile ku va khomiwa kwatu ra vanhu va nga ni 27 a 29 xa malembe, va kumiwile ni swibamu swimbirhi kambe swibamu leswi a swi ni set wa mamunisons, va gama va kumiwa ni distinctive la Cernic. Manxa loyi a nga kumiwa ni lexa distinctive xa Cernic a nga ha tirhiseri Cernic, a sunguliwile hi mhaka a ntirho lowu a nga famba mahetela wa ku lutha. Ni mbala swa ku ina kambe tipush ka nkama wa sweswi va kumeka a commando districtal la matikwini para va kota ku va responsabilizariwa hi vugevenga lebyi. Nanyana luya ni a nga lowuswaki a ni mumbenyani a ni munghani mumbenyani.
0: I marito ya Karimini ya Late muneko mahungu ka mundhunkulu wa vuphorisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo loko a vulavula hi ku khomiwa ka mune wa majaha lawa ku voniwaka va mata ma nghenelelile aka ku dlawa ka nhwanyana wun'we, mhaka leyi vonakeke xidorobanini xa Bella Vista ntsindza ka xifundza xa Matutwini. Ya Afrika-Dzonga murhangeli wa vandla ra Nkonto weSizwe Jacob Zuma a wa ha ku hlawula n'wana wakwe swa nga murhangeli nandza wa bandla leri tanihi ku vula ka mahungu ya Afrika-Dzonga. Mkhonto weSizwe a ni ku cincacinca loku na nkongometiwukulu a ri a ku yantswisa matirhela a va pfuxeta matirhelo ya bandla leri. Mahungu ma taka na Eduardo Figurão i mutsalo mahungu wa Radio Msambika a Afrika-Dzonga.
2: Duduzeli Zuma loyi a velekiweke ka Maputsi hi lembe la 1932 a ta siva muthetisi John Hlophe loyi a taka mahlweni hikuva a rhangela xikwata xa Nkonto weSizwe ka huvo yikulu ya ku boha milawu atikweni la Afrika-Dzonga. Ka ha tivisiwile ku simekiwa ka mamana Lindiwe Mtsale akuva a le xiyandla xa vumbirhi xa Jacob Zuma ka vurhangeri bya vandla la Nkonto weSizwe. Ku tivisi nakona ka leswaku cincacinca loku ku le ndzeni ka makungu ya ku vumbiwa ka vandla la Nkonto weSizwe leli taka lwela xitshungu xa tiko la Afrika-Dzonga. Vandla leri li ta kumeka ka ntlhantlha ya hlawulamani yi ta ka endliwa hi n'hweti ya Hukuri a nga Novembro. Eko hinkwaswo na kongoma Radio Mosambique mi yingela ke Eduardo Figurão.
0: Ingomo Eduardo Figurão hi mahungu ya kusukela Afrika-Dzonga hi gimeta xiyenge lexi xa mahungu ya xifundzankulu Maputo. Van'wani va ta vuya ndzeni ka gingiri ka Maputo ri swile.

0: la n'wana wa kwelomukaya loko wa ku hayi khona a mhaka ya ku guga wa swi twa i mhaka ya ku va u tijulela vaputukezi va le optional u guga loko u swi zandza loko u nga swi zandzi u ta tama u endla xijahatana leswiya ale a ku guga wo hlawula leswaku now kusukela ka susi a leswi ni kongomaka swona hikuva wu guga ya a tlhela a tlhamuxa swinene hi maendlelo ya kona a nge loko u nga hlambi u ta guga loko u nga tibekisi hi laha swi fanelaka ha kona ha bosop kutani swi dya ku va u tibekisa mudyondzo vuyingiseta ku va hi ya mahlweni hi longoloka na wena na u nga gugi futhi ni nga yengesa kwala ka mhula lani ku loko wo tshuka wu tsavukana na Emissori Provincial de Maputo bosopa wu gugile Ochi byi komba ku va hi na 9:33 minutes meyo hi ya le ka nsimbi ya 10 horas nakone i bya vugamuke wa ralibyi hi byi teketeke bya le xiyenge xa mitirho hi ta na xona kusukela 4:55 minutes
1: Emissor Provincial de Maputo minkama hinkwayo a kusuhi na wena.

0: ukuthi ashoshi yashekela la bavayakaka balungisela lo mkamasitani. And now we still got a woni my impressive loko masungula ku ndava hi ligare lakhe ba hi sheka hi va sirisile
1: vata vata xa
0: vata ave se va vanyingi maxivata vana vatsongo ku humela 4-5 ya va sirisile
1: i mpimo munhu wa swakudya mi swekaka swoswi
0: a swoswi ku swekanyana ma ukindi meyu ya mpunga purikavhara ve se va vanyingi
1: ma heta swa hela swakudya leswi
0: aye ngoma masiku manje kuni masikula hi tata ben uma siku nje vezi sheka vagama va kumali a ofisina va pakela michumo manje ya sheka hi
1: okay u sungule siku munhu siku sungule u ta sheka la
0: sungule hi sexta feira
1: ta famba azbe a gama fazin
0: azbe madia de setembro na dikola tiko va ahlule na hambantera ni va sheke
1: vo va ahlula wa ti sheke
0: na sheka
1: u swekela ni vahahluli
0: hinkwavo
1: Gloria nga byela i swakudya munhu swekaka la
0: ni hamba guisado de vaca guisado de frango feijoada peixe ni hamba madol de frango
1: okay vana ndzika swakudya swa la
0: ngopfu swinene kuti va dzungulele swa ku laha ka dona Gloria la ku diwa swakudya swa ku nandzika ngopfu swinene
1: wena Gloria phenta tshama ta swi tshamela swakudya
0: tshameli ni hlantiso njhe lava va ni tivaka va ta confirmaka swa ku i verdad
1: as dom wa yi twendzava loko ku ta haleni u fasin yi tela dona Gloria maxihema mani phelele wa swona ku swi hakeliwa swi mapublicitan
0: ma swi tiva maxi eki komu nicola u ni entrevistara tengi ni hlaya swa ku va ta dya swakudya swa ku nandzika va nga ti terependeri
1: allright kutani a loko ku endleka a fasting se le sungula ri pula a movement ikulu la
0: ikulu swinene
1: a kota ku va yena eta vanhu
0: ngopfu swinene ngopfu a yi muki yi tlela kole bya
1: a mi muki
0: na dala ku li nkama wa feri bya ya hamuki kaya yi tlela kole
1: se papa yi le kaya swi wetlekela ka feri ndzi swa twala swo
0: a swi tiva swaku ni bui ntizweni no ba ni ta mi pfuna njhe
1: Glorio
0: ntiso no papa ko ni lintiso
1: yena all right
0: na wa buya ta mpfunisa
1: all right kasi na yiwata okay kutani swakudya la mixavisa hi malemoni ka masiku ya fela ni byeli muhlovo wa swakudya ni presi
0: a dozi xavisa 200 ndzi huma ni mpunga i mazamani ni salad a pexi sam 250 depend do pexi já a feijoada 150 guisado de frango 150 guisado de vaca 150
1: as duas
0: nada as duas
1: ah claro a malé eu lhe mando agora mas
0: eu leio também posso deixar só eu leio
1: ok sapuna deixa eu tirar cá lá
0: é sapuna logo assim é sapuna engil tipo
1: a ku kumeka ka n'wina lama hakela marhesa matasha swi endlisa kwini a munisipi
0: a munisipi wa bewu hi kobra ra matasha semana dzudiya bya feni
1: okay kutani a ku va u kuma ndhawu leyi u endlisi kwini
0: ekia xipasi lexi xa titiya one yepo se ni kumaka ni kuma xipasi kuti xa titiya one
1: kutani hi ku endliwa ka feira leri a khale na a nga ri kona fasting laha a wu ti tirhela kwini
0: mi ni sendri no wa ku tiphendela ku ni ya goza mithini ni ya kwahani na ni ku nga ni feku ni feyira mbangu ni ya kwahala loko ni xipetakulo ni ya kwahala
1: loko ku cinaka marhatu ko
0: kwahala loko a ni nga ti ku cina mai ni kwahala
1: u cina hi ndlela yin'wana ya mapanele ni u tirha wece laha
0: nada ni tiza ni va mimina ni n'wananga n'wana u kandzi si tumbuluka ma ni va sobrinya
1: i sobrinya wa welwe xintombana xa ku saseka a nadala le humaka
0: swiiniitiyakoweni
1: o vhela swa n'we swa kaya a hi humeka swilo swa ku saseka leswi va nga ni boha va ni twa va yingiseti ni va tirhi kulolo hambi va na Gloria se ni hi nga ni byelaka Gloria a ka feira lweyi u nyimela yini hi bindzu laha ntirho lowu wu landzaka nyan'waka
0: a ni ka feira lebyi a ni navela leswaku a bindzu a va lebyinene ni kuma mihandzu leyinene ku ri ka mani pasado hi tiza mahala mazi a malembe ntshaku a hi

0: pisei, vou nem desculpe. Mas ano passado, há com a
1: ok. Matirhelo ya n'wina vaxavisi la hi wona a mi holovisani matirhelo eku tengeni
0: hini la normalmente azezi loko va hlupha hi lava tinyuwani riki hina hi na swo swa ku nyima hi serikarela makilinta hi swizaku hi swindza swa ku akilinta loko byi huma byi tinghenela lomu byi dyaka kona majalo ku ni tinyuwana leti buyaka to zumela swimilana na swi nyima hala leswi swa gama swi hinika ma-contradictors hi holovanyana maji swo swa ku hi yangulana hi gama hi tlhela mona swi
1: kutani maxana wa vekiwa swa ku nobody mince mu khavela mukhokhela va clean
0: wa vekiwa purke ku ni vakomisawu mun'we wa kona hi ye mi
1: se a wena va ku tolovele swi nga hosi ya komisawu Gloria hi wena marito ya ugama u nga siyelaka vayingiseti hi swo swakudya leswi swa dinaka phevatata la a ku twa phe
0: a vayingiseti hinkwavo ni mi byela leswaku loko mi humelela fasini procurara ni kantinyo da dona Gloria mu ta dya swakudya swa ku nandzika ngopfu swinene
1: va ta ni vutisa ku manyana u ringile swakudya swa dona Gloria wena se loko nga ni ringanga vutse a ximusa ni xivoni laha Gloria
0: se tshivela yi tshivele hala ndzhaku hala u nga fambi u nga byinganga u ta va byelesa swinene
1: ni tshivisiwile vayingiseti. All right, Gloria, can mom swinene ku va mi hi pfulelile a swipfalo swa a xitolo xa n'wina a kozinya ra n'wina ma ti swekela swele leswi swi vonaka leswaku i ndhawu ya ku yi kukuliwile ku basile mafugawo ma basile ma ta chima ku nge khale hala se xiputiputi ximusi tindhawu tin'wana tindzi tata swiwa kutani naswona byala mi sweka na wo matsavu a mi sweke a mi tolove ku sweka nyamanyama ntsena
0: sweka ni matsavu la. A muna da leswi a swi julaka loko a dya matsava ma kona sweka ni xithakato
1: mathakato la
0: a xithakato xa dona Gloria Spiritus
1: dona Gloria ndzi swa nga seta rereni
0: ansetana no tlhe ntiyiso
1: all right kutani swi basile i vanhu muni va tolovelaka ku ta la va ta ni va yini va matiko man'wana va pfuxelapfuxela va kumela xithakato la
0: laha ku buya vanhu vanyingi loko hi le yani pasado ni vi ni privilege bya ku sirivhela governador wa Nampula kola la
1: a tirhi governador wa Nampula
0: kola ka barakaza
1: a kumbele yi
0: a diye a dozi ni xithakati xa madedleli ni uswi a nyosa ngopfu swinene
1: umlondzi ukombelale mali swa ku governador
0: ya mali a yi na governador la
1: Ay Gloria. Ah wene. All right, kutani vanwana va chavise ku nga va amukela nene ka governor na mpulema. A ku vangana vanwana.
0: Ma impresent presa mambenyani ya ku tala.
1: Ndza u lavata lavata dya swa ku twala.
0: Ho mavata. Wa ho mavata prikala ndzeni swa ku ba. Swimbenyani swa duka. A va prefer lo ka nga na mali ya ku anela a ku support dza mili ki nyetsa ho makwalini.
1: A ndzi manze mamili ki nyetsa.
0: Endi mabaraka mamili mili 500 maprati ma 500 nakona hala hasi hasi vakona va mabaraka kufana na hina
1: hi wa uvuti mbale ma 500 mili
0: ndana hala ni ku buya va kufana na mini va tada kona
1: o lo xa kwini swo leswo Gloria wo fana wena
0: asiwana
1: what is amele la u kota ka kona wena ha a fa findwe a tisa mchumu ya nyuwana Gloria noku hlevela leswo hileswaku landzeni la a mchumu swa ku xonga swa vekiwa matenda manyingi magumbiwaka va ta vana va matiko man'wana handle vayimbeleli va le handle a wu nge te ba wu nka mu nghena ku lomi wa swi vona ku ni ta ti tshamela kwala bangeni
0: kambe ni tshama kula ni nkama ku nghena hala
1: a wu nge nge nghena wa swi hlalela ku lomiya
0: loko ni nghena hala loko ni ni objective bya nchumu fane swoswi ni ta nghena hi ku dya ku atiratana pasaporti so nkama ku nghena hala ndzi na nawu la loko ku tlhasile a nkama lambi hi nkama wo kuda wu kuma
1: wangisa kune Gloria
0: tama wone u dana we nyima dana we nyima
1: okay kan mam marito gamu u navelaka ku masiya ku va hi pana
0: okay sa ku mu humelelile mu tata hi pfuxela hi hlaya swo swa ku mu nga dzivali loko mu buya byi letelani ka ntini bya dona Gloria
1: we Gloria we all right mu yingiseti na swidomu a hi yo le ntsava makulu va na Gloria

0: utilização dos métodos de valorização, da divulgação da história da luta de libertação nacional, através da intensificação da pesquisa histórica e na produção de documentários. Um domínio em que o setor se deve tornar cada vez mais proativo no espírito de fazer diferente para alcançar resultados diferentes. Estes desafios abrem também espaço a oportunidades concretas. A reintegração socioeconómica através de parceiros público-privados, a cooperação com parceiros nacionais e internacionais, a exploração de mecanismos financeiros de apoio ao empreendedorismo dos combatentes constituem várias vias concretas de resposta a desenvolver no âmbito deste Conselho Coordenador.
1: A nhlengeletano ya vukhumi na ntlhanu nakambirhi ya ndzawulo ya nyalakata valwi va yimpi ya nkhululeko ministerio dos combatentes hi leyi taka teka masiku mabirhi.
2: Inkomu Domingo ximakalana ni mahungu leyi lawa mayelanaka ni nhlengeletana ya ndzawulo leyi hanyelaka ta valwi va nyimpi hi xiyimo xa tiko ra hina. Nhlengeletana sungule namuntlha hi gama Mundzuku. Xifundzeni xa Marakwenu ya mahlweni ntirho wa ku lulamisiwa ka Fire International Maputo Fasin ri nga ta endliwaka a ri katla a xifundzeni leswi. Hi ya ko Marakwenu ya kuma Stel Yumanyisa a ta ni yentelelo wa ku lulamisiwa loku ka Fire International de Maputo Fasin ka lembe leri xifundzankulu Maputo xi lulamisaka leswaku xi va ni pavilion ra xona ri nga ta kombisaka a bindzu ro hambanahambana ra lomu xifundzankulu Maputo na bindzu ra tinkomponi tiya handle ka tiku ti kombisiwaka lomu xifundzankulu ya a Fasin. Fire International de Maputo ri katla xifundzeni xa Marakwenu ya kuma Stel Yumanyisa. Stel Yunhlikani, entweni leswi swi lulamisiwaka i matshamela munhu ma nga karhi ma lulamisiwa ku va ku amukeliwa nkhuvo lowu u nga ta endliwaka masiku ya 29 ka Agosto ku ya gama 6 ka Setembro.
3: A Feira Internacional de Maputo Fasim vatirhi va swiyenge swa ku hambanahambana va karhi va chivirika a ku va mintirho yi famba hi tindlela tinene. Hi vona majahani tintombi lawa ma tihitaka a ku va magumba matende matende lawa ma nga ta amukelaka vakombisi va swilo swa ku hambanahambana. Xifundzankulu Maputo nyan'waka xi ni tende ra xoho, i tende rikulu ra ku basa leri Maputo Province a nga ta kumekaka ka roho. Hi ku hambana ni swifundzankulu swin'wana swa tiko, Maputo Province a nga xifundzankulu Maputo xi ta va ni ndhawu yikulu ya ku kombisa bindzu ra masimu ra ta machapu, xiyenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri, xa ta ntumbuluku ni swiyenge swin'wana swa bindzu leri Maputo Provincia a kunguhataka ku va ri kombisa ka Fasin wa nyan'waka. I Fasin lweyi se a sungulaka ku ya vonaka kutsongokutsongo. Vatsongo vanhu va miganga leyi kumekaka kusuhi va ta hakalana ku ta vona, hikuva vhela a ri nkama ku gwimba matende, ku vekeleriwa ma air conditionado i swigozo swa ku titimetisa swa ku pepisa pockets ndzekelaka ka nkama wa malanga ku hisa ku ta va koho, kutani ku veketeliwa a swigozo swa ku pepisa nga ma air conditionado. Vavatli va koho lava karipinteru va vatlavatla swa ku vatla va khuleketela swilo swinyingi. Ntirho wa famba ni pongo haritwa hi la ku bula ni vatirhi va nga ri vangani va kumekaka lana a Fair International de Maputo Fasin na ku losa hi vulavulaka mitirho Radio Msambiki. Vito ku sungula, ntirho u famba hi tindlela muni lana Fasin? Ku ni vavanuna lava vusiku mpfula moya va kola a ku va va vhikelela swigozo swinyingi swi kumekaka lana Fasin. A wa ku sungula i Manuel Manyiki, a ntirho wa n'wina wa ku vonelela wa wu gwarda wu famba njhani mvhikelelaka swigozo ni michini leyi nga ta tirhisiwaka ku va ku kholeketeliwa matende ni swilo swin'wana, wu famba njhani ntirho Manuel?
4: Ku famba kahle hi ndlela leyi lavekaka purukini. A ku famba kahle hi swilo leswaku ku nga na a swirhalanganya swa ku tala, tipu ku nga humeleli a wu yivi, ku nga humeleli a ku lovisana hi entixikolene ntawu i prisini hlaya eudigu muntu brigade i muchumu yi famba ha swona leswi swi jivekiseke swona.
3: Ku ku usiku xirhami mavonelela mi etlele?
4: A yi etlele ne futhi a

0: kutsongo alenge vuyi porque
1: ali vuyi nyana kutsongo rom
0: epa kutsongo nyana komu usiku usiku love ya nyana mashi komu itirisane le vanyingi ndawon kamolo amungana bona soko wena wa jovota a patsa nikubonelana ka wena
1: kutani swahla swa kumanyeki nwi na milana ku afika magamu ka fasin
0: ilana kusuka kela primeiro dia kuvanga sungula ku veketela ali swiso swigotsu leswi nga lana ita famba ante ogamula fasi vethela va suselela swigotsu nkosi leswi nga la va famba va zwirumara a maromazeja koni hina hine ibaka movoko ku bye bye isukala
1: kan mam hina munwana vitura ku sungula umani
2: Armando Manuel Shibam
1: kutane Armando kuyetliliwe
2: akuyetliliwe la hambo utshopa kolega ko wa vonelela ina yokufuka ko hey lavisalana la kunga kumbeki awuyivi kunga kumbeki chomo ya akuna leswi swi enje ka ku ha controllara usiku ni hlekana hambo ku bamfula kwa xirami ikola ku controllara
1: kutane u ha swikota ku tsutsuma madala yo
2: ninga swikota la swikota ku tsutsuma ku ni mukhoma muyivi
1: kani mambu vatirhi vangani va chivirikaka hikuva va fambisa ntirho na hi vule leswaku xifundzankulu Maputo swi ta va ni tender ra xoho lerikulu ra ku basa ku vula na ku nawu leswaku ku ni ndhawu leyi vekiseliweke ku va ku kombisiwa swifuyu a tihomu ta mihlovohlovo timbuti ni swilo swin'wana swifuyu ku vekeliwe ndhawu leyikulu ku va vafuyi va ta vekisa ku va ta kombekisa swifuyo swa vona a xitichi xa Radio Mozambique xi ta va koho lana fasin a xitudio xa koho xa Radio Mozambique xi vekeliwe hala mahlweni enyangweni vhela ka loyi a nghenaka haleno a fasin swi kombaka leswaku Radio Mozambique a ni makungu ya ku va ti kombekisa hi tindlela tikulu ka vahlaleli va Fera International di Maputo hi lawa mahungu hi nga ma tshantsaka kusukela a ri katla na hi kongoma Radio Mozambique hi karhi hi vonelela leswi endlekaka ka lowu nkama lana a Fera International di Maputo lomu ku hlamuleke Stelio Manyisa bye bye
3: i ngomu yena mahlweni ku va na ntirho nene Stelio Manyisa kusukela ri katla xifundzeni xa Marakwani lomu ku lulamisiwaka Fera International di Maputo fasin swoswi ta vulavula hi nhlengeletana yin'wana yi kongomaka ku va ku voniwa matshamelo ya nhluvuko nhlengeletana yi patsaka Instituto de Formation Professional di Studios Laborais Alberto Casimo na vini ndzawulo leyi hanyelaka ta lavantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri nhlengeletana yi pfuliwe namuntlha yi rhangeliwa hi holobye wa ta lavantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri Kaifadin Manas hi tlhela yi rhamba Domingos Makalana.
4: Mfumo wa teko bya Italia wu dombisa ku va wu ta mahlweni ku va wu seketela mfumo wa teko bya Mozambique ka mintirho ya ku va ku pfisiwa lavantshwa hi mayelana ni mintirho ya ta mavoko i xidumbiso xi bekiweke hi wavumuni lweyi hi xiyandla xa embaxadoro wa teko bya Italia a Mozambique ku fambeni ka nhlengeletano ya ku dokadokisana hi mayelana ni vumundzuku bya mintirho ya ku pfisa lavantshwa nhlengeletano yi landziwaka kola doropeni bya ka matsolo xifundzankulu Maputo Eugene V. Rotaruf hi lweyi a engetele ku hlaya leswaku ndzeni ka ntirhisano lowu a teko bya Italia hi lebyi byi taka bya ngelisa a makungu ya ku va a lavantshwa va wu pfisiwa ngheleni ya ku va va kuma vutlhari bya ku va hi xihatla swinene va ta kuma mintirho.
5: Formar talentos que o mercado não absorve gera frustração. Formar em sintonia com o mercado e com o apoio material do que me emprega gera emprego, gera dignidade e gera futuro. Esta é a diferença que uma verdadeira aliança pode fazer. A Itália renova hoje aqui o seu compromisso de continuar a caminhar ao lado de Moçambique nessa jornada. Acreditamos que investir na formação é investir na estabilidade, na prosperidade e na esperança de toda uma geração moçambicana.
4: Nkameni wa koho ni ya holobye wa ndzawulo ya nyalaka ta lavantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri hi loyi a tihlamuxeleke leswaku hakunene mintirho ya ku pfisa lavantshwa ka masiku ya vugamu hi leyi mitlhanganaka ni swikazato swa ku hambanahambana hi kola ka ku londzwa ku hambiwaka hi tikomponi ti julaka ku va ti thola lavantshwa a ku londzwa loko tani u tlhamuxelaka ka Ifadini Manas hi loko ku humelerixiwaka hi kola ka ku tlakuka ka intelligence artificial a nga xiyenge xa ta vumanguva lawa tani u hlaka Manas swi nelise mabyikulu swinene a ku va mintirho ya ku pfisa lavantshwa hi mayelana ni ku tiva mintirho ya ta mavoko a le leyi mi landziwaka hi ku languta a leswi swi londziwaka nan'waka.
6: As empresas desejam recrutar mão de obra qualificada e especializada a determinadas matérias, isto é, para aumentar a sua produção e produtividade.

0: Munyisiti wo rhandzeka hoyohoyo kano ku loko mavonelo ya yo endelela hi misoro provincial di Maputo wa Radio Mozambique namuntlha hi ta vulavula hi minawu yintshwa yi nga ta fambisaka mintirho ya wukulu hambi ni vupaluxi bya mahungu lomu atikweni. I minawu yinharhu leyi pasiweke hi munthu ku loko boha minawu lomu tikweni yi va yi sayiniwa hi murhangeri wa tiko Daniel Chapo na hina Isaías Mutimba wa Sindicato Nacional de Jornalistas ji xiyimo xa tiko i nhlangano lowu patsaka vatsali va mahungu lomu atikweni ra hina. Isaías Mutimba i nhlikani, i ntirho munhu hi ntsima, ntirho hinkwawo lowu wu sukele kwihi?
1: Hi vulavula hi ntirho lowu hi wu sunguleki masiku ntshaku. I ntirho lowu hi buhaka na wona na hi wu landzelela mayelana ni ku va ku hi vulavula hi timhaka ta minawu leyi fambisaka a ntirho wa vajournalista. Hi sunguli a ku va atikweni hinkwabyo hi ngela a mavonela ya vatswali va madzungula, a ku va hi tiva leswaku hi ku va hi yingiseta a mavonelo lawo hi leswi encike ku va a mavonelo ma kota ku ve ma tlhanganisiwa ku susiwa leswi vonaka swaku a hi swona, kambe swi kotekile ku va a nawu lowu u yi nghenisiwa a muti lowu wa ku tsema a minawu ya tiko i nga Assembly ya the Republic. Wa swi kota ku ve na kona hi vitaniwile ku va hi hosi ya tiko.
0: A nkongometo wa kona i swilo leswi swi naveliwaka ku va swi

0: cinciwa ku za wuta minawu leyi?
1: A ntshimatshima hileswaku hi ku famba ka nkama ku voneka leswaku ntirho lowu wa wu tswariwa wa madzungula u kumeke u hlaseliwa ngopfu swinene hi vanhu va ku a hi va tswali wa madzungula, kambe nakone a ku na ku xixima ka matirhelo ya kona. Futhi a swihubyana kumbe tindzawulo leti ti faneleka ku ve ti nyikela madzungula a nga va mfumo kumbe lava van'wanyana a va swi twisisi leswaku mutswali wa madzungula a fanele ku ve ni a va ni a kumeka a va ni ntshunxeko ku va a tswala madzungula laha swi jelaka kona. Ka minkama yin'wanyani a navela ku tiva swa vukarhi na yi nge i li yena a navelaka ku swi tiva, a tivaka leswaku leswi i swa lisima a ku ve a xitshungu xi swi tiva, kambe hi nkama wolowo hi leswi swi hlayiwaka access wa xifonti swi endlaka ku va swa ku a karhateka a mutswali wa madzungula ku va kuma madzungula lawo a ku va a nyika a xitshungu. Kutani a tshinya lebyi bya milawu lebyi byi yentsha leswaku ku va ni a ku sindziseka ka mintlawa leyi hinkwayo a ku va yi nyikela madzungula ni ye mutswali wa madzungula a yi tswala madzungula hi laha swi kombelaka ha kona.
0: I lei de communication sociale, i lei de radiodiffusion, ni lei du conseil supérieur de communication sociale. Mi hlamusela yini minawu leyi? Lei de communication sociale a tisa yini? Radiodiffusion a yi byela yini? Loyi wa wugamu ye?
1: Hi buya na hi tirhisana hi ni lei de imprensa kusukela lembe bya even nawu wa ku sungula hi nga hlaya leswaku i masungulo ya ku longoloxa ni ku beka a xichavo ka matirhelo ya va-journalist
0: lowu hi lowa wu hlaya wa 91
1: wa 91 kambe nawu lowu u tswaliwi ntsena na ku voniwa a vutswali bya mahungu bya majournali hi nga hlaya swaku ngopfungopfu nkama wa kona a ko va ni majournal mabizo ya journal noticia ni journal Diario de Mozambique lebyi byi khandlisiwaka bek. Kutani a nawu lowu hambiwi nawu ni a ntshima kwalano a ntirho wa maradio kumbe ntirho wa mathelevhizawu a swi kumeka na swi nga phatiwi la nakone a mpfa nkama lowu a ku nga si nawu lowu bekiwi ku ra ku pfula tindlela ta ku va ku va ni majornali ya munhu a nga ti pfulela ya majornali ya vinyi kutani hi leswi swi endliwe, kambe ku khala ta malembe 10 kumbe 10 bya malembe na 5 ku vona leswaku a nawu lowu kutani u heleliwe hi nguva hi laha ku sunguliweke a ku vulavuliwa hi timhaka ta ku ve u nga pfuxetiwa, kambe ku vi ni swikarhato leswi veki kona ku khala timalembe hinkwawo lawa. Kambe nkama lowu hi ngheneke hini ka sindikato xa journalista hi 1923 hi beki mhaka leyi 2023 khale tanto 2023 hi beki a mhaka leyi nhloko mhaka leyi swa nga chumu lexi xi nga ni a lisima ku va hi tibohile swa ku a mhaka leyi faneleka ku va
0: hi
1: mhaka ya nkoka swinene leyi xileswo hi vulavulile ni van'wani hi za swi za swi koteka ku va a ku sungula ka lembe lebyi a minawu leyi a tshinya lebyi bya milawu byi pasisiwa. Kutani swi yentsha leswaku a handle ka nawu lowu wa lei de

0: kuva kuva ni akuti karata swinene ka kuva hi yisa mahlweni avu koni byezu kumbe ni swihena swaka kwezu na koni switenje leswaku a vayaki tiku vativa leti ti humelelaka ndzeni ka tiku hayini hikusa a mutswari wa madzungula a ta swi kota ku ve a famba xopaxopa leswi swi endlekaka ndzeni ka tiko a nga va hambi wo manovhela lawa podi ma va kona kambe na yi le manovhela ya ku hambiwa lomu tikweni leswi swi ta hlotela ku ve a va hambi va manovhela va kota ku ve va hamba swa lomu tikweni byeswo hayini hikusa swi ta kota ku ve swi hlohlotela aka vahanyi va tiko a mahanyela ya ximusambikana hi leswi a nkongometo u dyulaka swona a hi ku wo dya ku khatisa swa vamatiko a swi buli
1: kambe rhangani
0: a ku rhangeli swaka kweswo nyika lisima swa lamutini hayi ku nyika lisima swa vizinyo na swaka kuva ku swi kandzatela tantu ku ta va ni a mvonelelo leyo ya ku dyasa swa ku ha wa phazama ha swona
1: maje leswi swa ku maradio ma thelevhizini a ni nawu lowu khunguma lavambirhi kambe ku ni mhaka yin'wanyani a majornal i swibya swa ku swi luma nkomponi yo karhi na ku nga se vumbiwa journal ku ni nkomponi yi vumbiwaka leswaku a va n'winyi wa journal lera niri hi xikombiso Sociedad Notice i n'winyi wa notice
0: swaswon'winyi
1: wa Zafi i n'winyi wa Domingo ni majournal wolawa ya ku tala ma nga koo ma ni tinkomponi ti swi vulaka swa ku lawa ntirho lowu wa wu paluxi bya mahungu ina hi swoho kambe i ntirho wa bindzu wu lava ku va ku vuya xilo la nkomponi mhaka hi vonaka leya ku loko u pfula journal u pfuletela u pfuletela u pfuletela a swi nyingi u swi kumaka la i ma publicitat ma vulavula hi leswi ku xavisiwa swa ku ini ku xavisiwa swa ku ini xavisiwa swa ku ini mahungu ma ya ma kalanyana loko swi kambisisa kahle i ya khwimbiwa mhaka leyi kumbe i ntirho wa bindzu lowu
0: a journal radio na thelevhizini i swilo leswi swi tumbuluxiweki a ku va swipaluxa madzungula swipaluxa madzungula a maradio ni mathelevhizini ni majornal ma ni leswi va le ke elinya editorial nga leswaku hi tsala madzungula hi ndlela leyi
1: hi ndlela leyi
0: kambe ma koni a maradio lawa va nge i maradio commercial kumbe mathelevhizini commercial ku ni a radio lebyi pfuliwaka swa ku i pora va ku entertainment swi kona ka tshinya bya milawu entertainment yena o pfulela ku ve
1: a hungatisa
0: xithungu a madzungula ma kumeka ma li kona matsongo nyana swi ku yini kambe a ntshimantshima wa ku chaya muzika ntsena
1: na wo mahungu lawa manyingi ya koho i mahungu ya ku ma yelana ni tlhelo ro ra ku hungata
0: kambe leswo swi fanele ku ve u swi hlaya na wa ha tsalisa a nkomponi leyi
1: swa ku ndlela ya mina
0: hi leyi kutani loko i li a radio o thelevhizini hi mhaka leyi ke hambimi kola ka nawu lowu loko hi wu phexaphexa swinene hi ta kuma leswaku u vulavula hi mhaka ya publicidad u vulavula hi patrocini a patrocini i nga ku hakela hambi ko radio byo bya ka kwezu leti ku ni lava va hakelaka
1: va ko
0: kambe ku ni timhaka leti ta ku u nge nompodi ti hakeliwa hi nga ka for example ti ri journal

0: a swi pfumeleriwi ku ve a munhu a patrocinara a telejournal. Ehe. U nga va ni u hi nghenisa publicity bya ka ku wa ku wena laha. Kambe ku ve u ku ya lebyi program u nga hakela programma bya ku karhi bya nkino for example. U patrocinara a programma bya nkino kambe nompodi u patrocinara telejournal. Ni koka ma journal na kona. Ku ni a xipasu swi kona laha nawini. Ku ni xipasu noticioso. No ma swi vona nkama wun'wanyana journal noticia byi chuka byi huma na byi ni 28 pagina. Kambe ku ni makuma bidzi ya mapagina yi nga 20 pagina. Some pagina is noticiosas. I madzungula ma nga laya. A swi pfumeleleki swa ku u nga dlaya wu mapagina u ku no dya ku beka a publicidad. E-e. A swi tiva leswaku a tikomponi pura ti hanya ku tsuleka ku ve ti xavisa. Kambe a laka madzungula tenki ka vhikeleliwa laka madzungula laha nawu wa vhikelela leswo swa ku madzungula nompodi hi susa madzungula hi ku beka a publicity.
1: Hi ko ku vulavula hi mhaka leyo ku seketeliwa a tinkomponi leti. Ana uluta uta hamba nisa matlhelo lawo kumbe leswi nkomponi yo karhi seketela a journal ro karhi journal leri ga mari titwa ri bohekile la ringa ha paluxi mahungu kambe na ri tlhanhlekile hi ku ri seketeliwa hi nkomponi le
0: lano
1: ana uta veka swa ku la nseketelo hi wona kambe fanele ku kuri na ku tlhantlheka swa ku bindzuliwa mahungu hi ndlela ya ku va chunzekile.
0: Leswi swi nga kona na wini ku ni leswi hlayiwaka a direito editorial. Yi nga leswaku loko a komponi leyi ya majournal, a journal di famba hi ndlela leyi byi tsala mahungu lawa. Wena u dya ku seketela, u humesa mali u seketela. Seketela swa ku tala kambe u nga khumbi la ka matsalelo ya matsungula kwesu. Ehe. Loko u seketela ni seketele hi ta hamba ku ni a parte editorial inga tlhelo bya matsungula. Ku ni parte commercial inga tlhelo bya vuxavisi, mapublicidad swi ku yini loko u hamba mintirho yaku. Hi famba hi ya tsala madzungula hi vulavula hi komponi yako hikusa hayini hikusa wa seketela kambe a matsalela ya ka kwezu a nompodi ma khumbiwa tenki liberdade editorial wa hlaleswo tenga very liberdade editorial inga leswaku u nga buyi u ta cinca swaku ehe sweswi munga ha tsalisani xileswi hikusa hi mina ni humesaka mali hayi khona. And now low wa vhikela
1: leswi nga swi ngheneli
0: hayi la nga
1: ngheneli
0: tindlela ta ku ku ta xavisa ehe
1: li mhaka leyi lumba hele
0: kumbe u dya kuve hi beka u mapagina swa ka kwaku swa xavisa bya ku beka kambe a matsalela ya madzungula ya ku sa amu a mwingiseti kumbe a muhlaleli kumbe a dondzaka a journal a wa switwa swo loko ni tamela a journal dza ukazi nita kuma a makayo le yewu nita kuma na itsalisiwe hi matsalela lawo a wa switiva leswi inga leswi vange e linea editorial makayo le yewu ya xikoteko ku va itsaliwa hi matsalela manyingi makayo le yewu loko unga ingiseti swinene unga chuka ku i ti swin'wanyana kuve hi swoswo
1: swin'we
0: kutani e linea editorial liberdade editorial va hlaleswo tani nompodi swi cinciwa hikusa u hakelile wena hi cinca kutani hi nga ha hlayisi swona ehe
1: se la a hi ka mutsali wa mahungu nkongometo unga kona wukulu swinene u vuniwaka.

0: ta vutsari bya mahungu. Leswi swi encekela ku va ku hambanisiwa ka leswi nga kona sweswi. Swa ku munhu n'wini va lwa swijulaka teka kumbe telefoni va swijulaka tsala a ku ya ni journalist. A swi ya swona. Kutani ku ni a minawu leyi nga kona kutani hi vulavulika ha yona kambe yi ta famba ya hi nghenisiwa ka mfumo, yi nghenisiwa assembleya. Hikusa leswi hi julaka swona hi dya ku va a minawu leyi tanto a statuto journalist. Assim como a lei da carteira profissional anga passa a analisar se claca só o jornalista tem que se passar se a assembleia da república a ouvir a outro sim vai não aí de agora leste só vou nisso tem que se uma tá sanga swanga nawu lowu tsimbiwaka hi huvu leyikulu ya ku tsimba milawu eka assembly ya the republic kutani hi leyi yi ta ka ku ta va ni a xipasana lexi hlaka swa ku lweyi i journalist hakunene swi ta helisiwa hinkwaswo leswi swa ku o lwa swijula kumbexana i cobrador wa xap loko vona swa ku a ka ha na mali hala ka xapo ka pronto jani journalist hayi kona swi dya ku tsema leswo
1: se swi vulaka swa ku mutsari wa mahungu a ta huma xikolweni
0: hi swona
1: loko a huma xikolweni a fanele ku va a nghena a xitaji swa ku a wupfisiwa
0: swona
1: hi ntsena lani hikuka a nga ta gama a thuliwa swa twala se la i vanyingi phe va nga kona swoswi va tirhaka swoswi a ndlela yi ta va yihi ya ko
0: hi nawu
1: hiswi swi nga ta enciwaka okay se va tirha ka tinkupuni i nswi swi nga ta enciwaka leswaku va ya mukela a xipasana lexi vuzi va kona lava ku va kona ku lumiwa va tsalatsala na vo va ti chava tsali va mahungu a xipasana xi ta va gegisa ku yini
0: I'm a gankoka swinene hayini ku sa kambe vali alei non ten retroactivitate anawu loko u tsemiwa a wu khumbi leswi nga ntshaku anawu loko u tsemiwa u beka swa ku sukela ka namuhla hi fanele ku va hi famba hi ndlela leyi inawu lowu sweswi va tsali vanyingi va mahungu va nga kona va ku vadyondzi a va yanga xikolo kambe vadyondzi hi ntirho leswi hlayaka swa ku i practica vadyondzile i futhi ni nga hlaya swa ku volavo vanhu volavo va nga lomu tikomponi hi voni i nga voni va tlhelaka vadyondzisa lava humaka universitati
1: va humaka swikolweni
0: a tlhelo ka boya universitati a ningena a kuma yeliwa wa ka nga tshamanga a universitati hi yena mi loko leswi swona ene na vona swa ku impela
1: so
0: kutani leswi ndzi hlaya swa ku lava sweswi va nga ntirhweni va ta xi kuma xipasana va ta xi kuma ntsena lava va hataka a nawu u tirhela leswi swi hataka a hi leswi kutani swi nga kona kusa loko o dya ku hlaya leswa ku loyi wa kaka a nga yanga xikolo hayi journalist a tikomponi tinyingi ti nga pfala ti nga pfala
1: se kolano phe allright lava hi ta kuma Isaiah Ximuthimba ako wa tirhara a Radio Mozambique hikuva a tirhaka a dyondzile hi ntirho
0: hi swona
1: a xipasana xa mukhwimba
0: hi swona futhi a ku na ku vitisa futhi ku
1: Isaiah Ximuthimba mutamelisa xipasana famba a ya
0: mahlweni a ku na problem futhi yelweyo hi yelweyi a taka fambisa xitaji xa lweyi a buyaka hi xikolo hi lweyi a taka hlaya swa ku lweyi a nga wu pfanga.

0: ilwa takahlaswa kuyalo impela awufile
1: semanje kuna munwanyani lwa ku atu swa kunswa ku ine ine ndawo ya so atsutsumila teke a xiblokwana xa ka yena ni lapiziri atsutsuma ya ko ni xe rada twana xigravadoro ana lixa atsutsuma ya ko ukatwa swa kunswa ku ine ine kuri kwini atsutsuma ya ko kuve anga mbangu va kona phela futhi uleka u vuya urangeli bya yesen jota magali ni vulaka yo wayitiva se lweyi a xipasana lweyi
0: va ta xikuma
1: na ye
0: va xikuma valeswi va leki ku ni va freelance
1: imagine kumbe ni nga va ni nga swi hlamuselanga kahle ku ni freelance ya swi tiva lweyi a ya la a ya leya a ya leya ene a wa bala mahungu lawa a va ya ma niketa journal ra ka mutimba mapaluxiwa maxa kona loko a ngo ya mbangu a ngo bala mbangu lweyi futhi wa kanganyisa ka tinkupuni lowu na va ku mutsala wa mahunguve
0: loko u dya ku vulavisa swa ku amahungu ya kona mapaluxiwa kwini a swi kona
1: a swi koo a mikupuni ya ko a yi koo
0: leso le lweyo a hina ku kontsa swoko hi swo leswi phela swi dyaka ku a ku heziwa leswo
1: se lweyi a nga ta lava xipasana lweyi
0: a
1: nga ta lava ndlela ya ku hi tihi tindlela ti nga ta kumiwa swa ku lweyi a nga swi kumi lweyi hiku hi vola va ku hi va lavi lava
0: ku ni commission da cartera professionale yi nga hubyana leyi yi nga yone yi taka xixima leswi swi nga anawini ku va munhu a xi kuma xipasana akodi ku kumbe a lay the cartera professionale swi kona hinkwaswo leswi ku ni lava va nge va freelance i nga lwiwa kuve
1: a nga bohekanga ka nkuponi ya kwini kwini a nga tsalela lweyi na nga tsalela lweya
0: mundzuku ntsena i kuve hi nawu hambi swoswi hi nawu lweyo a fanele ku ve nini na ha li registered a tiviwa swa ku i mutswalomo a wu kanga
1: matirhelo
0: yalawa va kona lawa va kona a nga ni a license bya ku yena i mutswali kambe a nga boheki ka nkomponi yo karhi a ku na mhaka lana a ku na mhaka a xalisima a koni lweyi a nga huma hi xikolo a huma xikolo aba a hamba xitaju curricular a gama mine a ndzi ku tirhaka kumpuni no dya ku ti hambela swaka kwanga pronto a ta hambela swaku hi freelance po dzani makontrato ni tikomponi leti ta ku tswala madzungula a tswala madzungula a xavisa buku ole phela a ntirho lowu ku tswala madzungula lowu i negosi ma xavisiwa madzungula u vani madzungula ya kuve a nga koni loyi a nga na wona u tlhasa kumbe yo red msambiki kumbe jonaa nini madzungula lawa a investigarile hinkwaswo swi kona laya maboha reportage ni ku se a xavisa madzungula lawa leswo swi hambanile ni negosi leyi nga koni sweswi negosi leyi nga koni sweswi a nga va mutswali wa madzungula a nga va mun'wanyana a tiva swa wu karhi madzungula ya wu karhi swa ku Albert Paulo a kumekile a le mbangwini wa ku ina a huma ka xikondidini a tswala madzungula la gama ya ku tela a ku wa swi vona leswi
1: ya endleka mhaka leyi
0: wa swi vona leswi
1: ni ta paluxa
0: leswi uliyileswi kutani antaku avana ava hakela kuve swipaluxiwa swo swi va hakela kuva swi nga paluxiwi kutani a hi swona leswi swi julekaka leswi va nge xantage hi xilungu kutani a yi voni lava van'wanyana vhela a te va journalista lava va nga tikomponi kambe a famba a kola madzungulo ya wu karhi a buya ku phela kuni leswi.

0: swita ku swa swa swa swa chimisa nyana vitu dza ku leswi ja ulini ke
1: urini swo masi ndinga swi kota ku sunga pa
0: leswi ndinga swi kota mina swi ha nchumu leswi
1: mana ku va ku vanwanyana va balaka nje va bala va vulavula hi mutimba va bala swi va swi paluxiwa se a teka journal a gama a fakala ka kele la a ya ka mutimba mutimba wo vona phela swi
0: ya
1: pemeni nga bala swi sasekile
0: swi sasekile
1: mutimba ku i se urini swo
0: bo leswo nta ni nga hla xaukazi mailanga ka swona a swi pfaleliwi akuva munhu ankhensiwa hi leswi a tirhiki swona
1: kambe ke
0: kambe
1: uya
0: koxa koxa wena hayi kona ni nga swi vona Paula a paluxi madzungula ukazi ntirho waka kwanga a ntirho waka kwanga u kumeka u khandlisiwa uya phambini hi leswi a madzungula langa endi wena khani mamu swinene a hi nga khomolani u ta nwanyana refresh akuna mhaka lana akuna mhaka kambe akuve u kuya madzungula hilawa leswi ni nga tsala leswi brani xipaluxi tengu nika so hayi a swi juleki leswi swa yalisiwa hi leswi swi ta ka yenca ku ve hambi u ri na xona xipasana loko swi tiveka swa ku u ni mhaka leyi ta ku byela siku bya ku sungula endwe leswi a hi swona bya wubibyi bya wuzazo nodo luya wa
1: hinxiisaxi
0: tekiwa xipasana xi
1: hi loko ze xi tekiwa
0: kutava swi kona laya ku ta va ni a minkama leyi u ta ka tshama na u nga na xona va le esuspensa kumbe yi ta va sejimezi kumbe yi ta va lembe
1: la ku ta va ni ndlela ya ku tinkomponi na to ti tivisiwa swa ku phe munhu wa n'welwe
0: aliyaxi ku ni mhaka yin'wanyana loko munhu a suseliwa xipasana ka leswi a hi swi vulavurisiwaka swa ka loko munhu a suseliwa xipasana swi fanele ku va swi paluxiwa swita tenge swi paluxiwa swi kona laha nawini swi fanele ku va swi paluxiwa swa ku heyi phela
1: albertomanyamanyana nga na xipasana
0: a nga yena xipasana a susiwile
1: ka mpfhuka wa so a journalist
0: hi swona leswo switenge swi paluxiwa a bulletin da republic
1: hi swo
0: ku fanele leswi yencaka mitlhangano yin'wanyana mitlhangano yin'wanyana yi enca leswo leswi va nge
1: maorde
0: loko va susa a xipasana kumbe eadvogado kumbe enjhinyeri tenge swi paluxiwa
1: hinkwaswo swo swi endlaka nkama luya leya a swi na ntirho
0: hambi swi vo hini hi le kule na swona
1: kule na swona
0: loko wo mu thola wena
1: hi ta wele
0: hi ta ku leti hayingeni
1: hayikho a ku vulavula hi teka hina swo tsakisa ka minkama wa heba i za ye mutimba ku nga va u letiya ku lowu hala ku tikhanyisa la ka mhaka leyi
0: leswi a ni navelaka ku ve hi nga swi kota ku ve a ni kombela leswaku hi bekile hi dia 22 hi cukumetelile kumbe hi sunguni a mhaka ya ku ve hi paluxa a ntshinyelelo bya milawu hi navela leswaku tiko hinkwabyo swi landziwa a tikomponi nga marada sawu ma ti nyika nkama wa ku ve a buku leyi bya minawu lebyi va vulavula ha swona hi nge hlayi leswaku a yi tshami hi dyondza kusukela ku sungulela na timagan'wini hambi a bibele wo langa a timhaka ta wukazi va vulavula ha tona a kerekeni na hini byi fanele ku va henca leswo lomu marada sawu lomu hi tirhaka kona hi va ni nyana kumbe wama wa dexe wo 15 minuti a hi vulavuleni a nawu wa wukazi kumbe hi dya ku vulavula hi mhaka ya swaku va lintwini assess wa xifond yi nga leswaku hi va ni ka lava va nga le madzunguni a hi vulavuleni ha swona hi vulavula ha swona u fanele ku swi tiva swaku loko u ya ka munhu wa wukazi u ku ni dya ku tiva madzungulo ya wukazi a ku sweswi a ni na ku swi kota hikusa na dya ku lavisa leswi ni leswiya tenge u swi tiva swa ku u fanele ku va u hlonipha leswiya
1: fonse a ku tsutsumela ku hey
0: a
1: ri yangenga
0: ku na vuli mhaka leyi hayi khona leswi va nge
1: hi zamile
0: ho hluleka hayi khona leswi va nge edikana

0: Deontoloji ya professional inga leswaku a ku xixima a leswi tirhaka swona. Kuni mhaka yin'wanyana inga sigilo inga leswaku a xihundla. Think swa fanele ku ve lomu a tikomponi hi tshama hi vulavula swona a xihundla loko a lwa ku nyika ka madjungula a ku ina hi swona hi mhaka leni. Kambe ni kombela leswaku leswi u nga vulavula swona u nga tsali u fanele ku ve ni u swi tiva leswi. Entao leswi fanele ku ve hi vulavula swona lomu maredasana hikusa munhu a nga chuka ku a loko a ku aza ku en off leswaku i swa titlhelweni no i xihundla xi no byela wena
1: ntsena.
0: Entao a mutswali wa madjungula ti nga va ni xihundla a ku va a ta kuma yena a va ni ku dumbeka. A ku va munhu a za ku byela a mhaka ya ku karhi a ti nga sungula hi ku dumba. I ntirho wa journalist hi lowo swi fana ni lweyi a vabyaka a ya xipuritana a ku va a ti nyikela ka dokodela ti nga mu dumba dokodela luya swa ku a ta ni daha loko a nga mu dumba a nge pfumeli ku va mupandza khuzi nani
1: futhi a nga ta hanya
0: a nge hanyi ni swoleswo futhi hi leswi ke hi fanele ku va hi vulavula hi tona timhaka leti swoswi hi le ka ntirho lowukulu wa ku va a ma Secretaria do Provincial hinkwawo nga tihubyana leti ta sindikato a tikweni hinkwabyo va le ka mhaka leyo ya ku ve va tirha mhaka leyi ya ku ve ya ku tlhela ku vulavuliwa ngopfu hi timhaka leti tanihileswi hi navelaka ku ve swi va kona.
1: Kan mambu vaka hina namuntlha hi ga makola mi ve na Alberto Paulo hi minavelela wingiserinene ka minongoloko ya taka ya emisoro provincial Maputo vhiki ri taka hi ta hlaya hi va kola a ri hlikani.
2: Mavonelo yo yentelela nongonoko wu hlela ka mahanyelo ya siku byin'wana ni byin'wana a xifundzha nkulu Maputo.

namuhla a Cathedral ra Katolika dropeni ra Maputo lana ntshaku ku kongomeweke ka ncencayi lana ku ta aka isiwa mahlweni swikhongoto ni mintizo min'wana nambi khumbaka ku heketa mutini wa vugamu Cardinal Don Julio. Namuntlha ku paluxiwa buku lebyi kombisaka hinkwaswo swi landziweke a ku va ku sayiniwa xipfumelelana xa ku zhula xikarhi ka Maputo ni hubyana ya ku bekisa ku zhula lomu tikweni. Hinkwaswo leswi landziweke hi ntlawa ku bekisa ku zhula loko swi tsaliwile ka buku lebyi yi nga byalisima ku matimu ya tiko. Filimon Swazi munikelo wa madzungula hi xiyimo xa mfumo a hlaya leswaku buku lebyi byi kombisa tindlela hinkwato ti landziweke kuko ku tlhasiwa ka nkama wa ku va ku sayiniwa xipfumelelana xa ku zhula lexi xi tiyiseke ku zhula lomu tikweni ni miganga min'wana. Kahi wa mahlweni ntizo wa ku yimisiwa ku va ku celiwa misava ka mugodi lowu kumekaka ximbutsu xifundzha xa Nkulu Gaza lana ku khalutaka mune wa tihweti na ntizo lowu u nga landziwi hikwalaho ka timpfula leti honeteliki mugangeni lowuyani. Hi khanela hi timpfula ti vonekeke hi tihweti ta Janeiro ku atlhasa Mars nyan'waka leti hahluliki hi ku hetiseka tindlela ti lulamisiweke a ku va ti yavanyisa mati ka miganga ku hambanahambana ka migodi lowuyani a ku va ntirho u landziwa hi lana swi fanekelaka hakone. Sekretari du Stado ka Gaza a hlaya leswaku na ku nga si na voneka timpfula swiyenge swibidri a fa swi tirhisiwa a ku va ku bekisiwa maminerali lawa a fa swi hahluliwile hi ndzilo lowukulu wu vonekeke emugodini lowuyani. Jai Mineto a hlaya leswaku swiyenge leswibidri swa ku bekisa maminerali kutani swi lulamisiwile kambe sweswi ku sali ku va ku lulamisiwa tindlela leti yavelaka mati emugodini lowuyani. Kukazi ku landziwa mintirho ya vululamisi bya switarato leswi honekeliweke hi timpfula leti vonekeke ku sunguleni ka lembe a xifundzha xa Angonia xifundzha nkulu 30. Hi ku sungula mintirho yi landziwa ka ndlela yi tlhanganisaka muganga wa Matewere ni le Mulangeni ka mpfhuka wa 36 wa makilometru. Tanihi ku hlaya ka muzhangeli wa tiyindlu ni switirho swa mfumo milindzeni ka vululamisi bya ndlela leyi nambi ku lulamisa tindlela ta ku va a mati ma famba ku yone. Telina Mashava a hlayini leswaku ku ni xitarato xin'wana lexi tlhanganisaka miganga ya Mburiwa ni le Kimbi xi nga ni mpfhuka wa 20 wa makilometru lana kutani sweswi ka ha yakiwaka tindlela ta ku va mati ma khiringa hakone a ku va ma nga yi mahlweni hi ku va ma honetela xitarato. Hi mahincela lawa varhandziwa va yingi seti hi n'wi hlaseli madzungula nhlikani hi emisoro provincial de Maputo man'wana hi nkama u landzelaka.

0: hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlele
1: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: ina ka tirhiziyo ra jean ziminoto xivazirhandzi va vengiseti sweswi hi nkama ku va hi mi tlhasisela nongoloko madela ni vutomi byinene hi navela leswaku nongoloko lowu u n'wi tlhasisela hi tindlela tinene ta vuyingiseti
4: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumele ya vutomi byinene hi kola ka Madela.
5: Majula amatapa kumbixana hambowa.
4: Bana hi ndlela yinene.

0: Halo Sela muyingisetiwa ku xandzeka. Madela ni vutomi byinene i nongoloko kutani hu ninghenaka ka xikomamoya xaku. A ku va hi ya mahlweni hi ku tlhariyisana hi ta madela lawa ma nga hi nyikaka a vutomi lebyinene. Nchumu ni nchumu hi wu sungulaka a vutomini byeswo. Hu fanekela ku hanyeliwa hi laswi fanekelaka hakone a ku va hi kuma mhandzu wunene mayelano na wone. Ni vutonwini bya vanhu switano, kutani nhlokomhaka yezu namuntlha hi ya lisima ngopfu swinene hi ku sayelana ni masungulo ya vutomi bya munhu. Hi khanela hi lisima bya ku va lavatsongo va disiwa mafi nswaku ka loko va belekiwile, ngopfu ku ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku sungula ta vutomi byavo. U nga tshuka u ti vutisa leswaku ha yini hi hlaya leswo. Ku kuma anhlamulo ya ku yentelela, hi zambi anhlazi ya ta vudahu ka xiyenge xa ta madela manene, Ruti Mandlati, a ta ka hi tlhazihisa mayelano ni nhlokomhaka ya siku bya namuntlha. Dokodela Hiloselile Khanimambu ku va u yanguli a xirhambu xezu ku buya u hi dondzisa, ku buya u hi tlhazihisa. Hi tinu hi telaka na tone namuntlha.
1: Namuntlha hi ta kombisana hi kolaka ku madele ya criança specificamente hi leti materno leswi nga ku mamisa a n'wana. Ni vula leswaku ku mamisa n'wana swi importanti i swi ni lisima ngopfu aka utomela n'wana. A n'wana lweyi a mamaku a mafi ntsena ya mamani wa yena a kumeka a vhikeleliwa muzimba wa yena, a vhikeleliwa mavabyi layo tala, a vhikeleliwaka madiarrhea, a vhikeleliwaka mavabyi man'wanyana lawa nga ma kumaku hikolaka wu kala a nga mamisiwanga khwatsi. A n'wana a fanela a kuma mamafi ya mamani wa yena loko diboxka ku a velekiwile. Ka minkarhi liya ya ku sungula, mamani a fanela ku teka a n'wana a mu khoma khwatsi a sungula ku n'wi mamisa. A mafi lawaya ma humaku loko a n'wana hali ku tswaliwa ya ku ngimo va ni chakanyana, hi wona lawa ya ma nga ni lisima ngopfu ma vhikelela kun'wana eka mavabyi lawa yo tala. Hi nga va hi ma vona hi maxandza leswaku a mafi lawa ngimani ku ri ya ku a hi wona ma chakinyana, a hi swa ku mo va ni chaka, i ma yo tala hi mavitamina, hi wona mafi lawa ya. Ma fanela ku mamani a nyika n'wana leswaku a makuma.

0: hi minkarhi yin'wanyani a kongoma a mu nyika mafi lawa man'wani ma nga ta huma loko lawa ya ku sungula se ma helile, leswaku a n'wana lweyi a kumeka na ha kula khwatsi. A consider-a leswaku a mamani a nyika mafi n'wana ya vele durant 5 wa tin'hweti ni yin'we, leswaku a ka nkarhi lowu wa tin'hweti leti ta 5 ni yin'we a n'wana a fanela ntsena a ku mamisiwa a mafi, a nga faneli ku dya a minchumu yin'wanyani ni ku nyikiwa, kumbe a nga faneli ku nyikiwa mati, a nga faneli ku nyikiwa a mimurhi ya xilandzi, a nga faneli ku nyikiwa a maleti man'wanyani ya ku hambiwa. Ntsena a maleti lavele la mamani wa yena ni sufficient leswaku a n'wana lweyi a kula khwatsi, a ta tlanga khwatsi, a ta kula tiva khwatsi, a ta kota ku kasa, a ta kota ku famba ni ku endla swihi na swihi leswi n'wana a faneleke ku swi endla a ku kuleni ka vutomi la yena. Leswi swi nga koteka loko a n'wana lweyi a nyikiwile ntsena a mafi ya mamani wakwe ka tin'hweti ta ku sungula. Ni vuyile leswaku a swi laveki ku a nyikiwa mati kumbe ni mimurhi yin'wanyana ya xilandzi, hileswaku a mafi mani hinkwaxo maji hinkwaxo leswi a n'wana a swi vilelaka ka muzimba wa yena leswaku a kula khwatsi ya swi kuma la ka mafi, leswi vange mavitamina ni mati ya ku tima torha ma kona laya ka mafi. Purisu a swi laveki leswaku a nyikiwa mati henhleni ka mafi loko a mama ntsena a mafi ya mamani wa yena a ta kuma hinkwaswo leswi swi fanelaku ni leswi n'wana a swi lavaku leswaku a kula khwatsi durant os primeiros 6 meses de vida. A swi laveki swaku a famba nyikiwa mimurhi ya xilandzi ni swin'wanyamanyana swa maleti ya ku hambetela ka tin'hweti leti nowhere preciso. Swi ni lisima ngopfu ku ntsena u mu nyika a mafi ya mamani wa yena a ta kuma mati leya, a ta kuma mavitamina leya, a ta kuma mimurhi ya ku mu vhikelela ka vutomi la yena laya ka mafi lawaya, hikusa swi kona hinkwaswo leswi. A xa lisima hileswaku a mafi ma tshama na mali disponible, so ku laveka ku a mamani a ti nyika nkarhi a tshama a relaxara leswaku a ta kota ku mamisa n'wana wa yena hi minkarhi ya nyingi, a ta kota ku mamisa n'wana na hali tranquil leswaku a n'wana a mama khwatsi a kota kuma ku xurha.
1: A maendlelo manene ya ku yan'wisa n'wana lawa ma hlayaka a ta va yini?
0: Swa laveka leswaku mamani a tshamiseka khwatsi kumbe ka xitshamo kumbe ka sango leswaku a ta kota ku khoma beya n'wana, kusa ni kola ka ku mamisala a loko mamani a nga n'wi khomi khwatsi n'wana a n'wana to mamanyana masigundu a hundzukula u ku a n'wana yo xurha ku n'wana a nga xurhanga u kala u nga n'wi khomanga khwatsi. Se swi ni lisima leswaku u tshamiseka khwatsi u mu khoma khwatsi n'wana leswaku a ta titwa na hali be a ta mama minkarhi ya yinyingi ku kota a xurha. I swa laveka leswaku loko mamani a tshama para mamisa n'wana u sungula hi vele kumbe la xinene kumbe la tlhelo lelin'wanyana tinki u n'wi nyika a mama a te a vele leli ya li fika ra vaziwa u koma se u cinca u mu nyika lin'wanyana a mama na lonawo. A swi laveki leswaku u mu nyika kumbe u minuto a mamalani u cinca se u mu nyika leli nada, hikusa kada nkarhi lowu nga ta mu nyika ku a n'wana a mama ku ni mavitamina lawa ma humaka hi ku landzela. Se swa laveka leswaku a mama a te a veli leli ya li fika ra vaziwa a ta kota ku kuma mafi lawaya ya mati ya ku tima torha, a kuma mafi lawayani ya ku kulisa muzimba, a kuma mafi lawayani ma nga.

0: mavitamina ya ku tiyisa muzimba, a kuma mafurha man'wana mavitamina ya ku vhikelela mavabyi. Se think u n'wi nyika a mama a tevele li fika ra vaziyo, hi kona u nga ta cinca u n'wi nyika veli lin'wanyani, kambe leswaku a ta mama na lona wa kuma mafurha wa hi ku landzelelana ka wona, leswaku a kuma a ku kompletara hinkwawo a mavitamina lawa ma nga kona ka mafi ka veli leri u nga ta ve na u n'wi nyika lona, a heta se u cinca u n'wi nyika lin'wanyani. Hi xiswoleswo u ta ve na u mahili a matshamelo manene ni makhomelo manene ya ku mamisa n'wana a kota ku xurha. Ku se swi nga endla ku a n'wana wa mina na n'wi nyika mafi ntsena, kambe a nga dzimvuli very bad, swi kona leswi u fadlelaka podili kola ka makhomelo la ya ku mamisa n'wana. Se swi ni lisima ngopfu ku u tshama khwatsi, a n'wana u n'wi khoma khwatsi, a ta titwa na hali ya vuntadi u mapoyara leswaku a vele li fika khwatsi nun'wini a mama hi minkarhi yo leha a kota a xurha. E munti importanti ku mamisa n'wana ntsena hi mafi, hikusa ma sufficient leswaku a n'wana a kula khwatsi, a kuma ku vhikeleriwa ka mavabyi, a kuma ku dzimvulvhela be muzimba wa yena, a ta kota a kula i ve n'wana loyi a nga ta tiva khwatsi xikolweni, n'wana loyi a nga ta famba khwatsi, n'wana loyi a nga ta ve na pimisa khwatsi. Hinkwaswo leswi swi navelaka leswaku swa vutomi linene la n'wana wa wena swi endleka, a ta swi kuma hikwalaho ka ku vhikeleriwa hi mafi lawa. Hi swoleswo swi ni lisima ngopfu leswaku ka tin'hweti ta ku sungula a n'wana a nyikiwa a mafi. A le nga ku u vhikelela n'wana, a mamani loyi a mamisaka yena a ti vhikelela muzimba wa yena ka mavabyi manyingi lawa a nga ma kumaka loko a nga n'wi nyiki veli n'wana. Hikusa ta tshama layani ni mafi ya yena, swi endla leswaku muzimba wa yena u kumeka u nga li khwatsi, swi nga maheka a kuma mavabyi ya makankuru ka mavele, hikwalaho ka ku a mavele lawaya a ma nyikaka xiyimo xa ku tenga ya nyika n'wana wa mama, kambe mamani wa yena a nga mi nyikanga. Se swi ni lisima ngopfu leswaku wansati a mamisa n'wana, a le nga ku a vhikelela vutomi la n'wana, n'wana a kula khwatsi, a ti vhikelela vutomi la yena na yena ka mavabyi lawa ma nga tshukaku a nga ma kuma loko a nga mamisi a n'wana. Se xixoleswo ya singatha ngopfu leswaku va mamani a va nyiki veli a n'wana a mama ka ma-primary stage message divider, leswaku n'wana a ta kuma khwata kula khwatsi, a ta tiva khwatsi, a ta dzimvolvhela hinkwawo mafazi ya vutomi la yena hi ku yantswa, hikola ka ku a ta vi na a nyikiwile a mafi ya mamani wa yena. Inkomu
1: tanihi laha hi vonaka ha kona ku ya n'wisa swi ni lisima ka n'wana ni ka mamana. Ku hinkwaswo hi swi yingeliki hi kuma leswaku a n'wana a kuma hinkwaswo leswi julekaka ku va a kula hi ndlela yinene, kasi mamana a vhikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana hikwalaho ka ku ya n'wisa n'wana ntsena. Hi tlhelo byin'wana, a loko hi swi lavisisa nkama wa ku nyika vele a n'wana u nga wu londzovota ku bula na yena, ku tlanga, hambi hi ku kulisa a vunghano xikarhi ka mamana ni n'wana. Nakona a mafi muyingiseti wa ku zandzeka i mahala, a wu hakeli nchumu, ma basile, a ma sindzisi ku va u luza a ndzilo ni swin'wana ku va u sweka. Kutani i swinyingi swi kombisaka leswaku ha kunene mamana lweyi a longolokaka na hine, kutani a ta va a li ni vutlhari lebyinene bya ta mahlayisela ya vutomi byakwe ni bya n'wana hi ndlela ya ku disa mafi n'wana nswakuka loko a belekiwile ku ya tlhasa ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku belekiwa. A hi nge pfali nongoloko wezru na hi nga banga ndleve ndyangu hinkwawo mayelano ni mfanelo ya ku seketela mamana lweyi a ya n'wisaka hi ku kala a nga enceliwi tihanyi, a seketeliwa ka mintirho ya lani kaya, loko a li mutirhi a pumbeliwa nkama wa ku tirha ku kota a landza mfanelo.

0: Aku hlayisa vutomi bya n'wana ni byakwe. Kuna munhla muyingiseto wa ku zandzeka hi nyimakola i hinkwaswo. Hi ta nyoxa swinene hi ku yingela leswaku hikwalaho ka nongoloko lowu wu ta va u kume a vutlhari bya ku va u tipfuna evuton'wini. Hi amukela ku lelela ka Victoria Sithoy a bindzuliki ni ku kombisa nongoloko lowu wu khandlisiwiki ni ku lulamisiwa ha Tomas Buruma.
1: Mavela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikwalaho ka Madela. Dana hi ndlela yinene.

0: nanga jingi jingani kasi kungale khale hi tava ni nkama ku va hi twanongoloko nqambi ya vhiki leswo swi ta endleka nthaku ka vunanga lebyi bya Elsa Mange. Nongoloko lowu ta famba na hina ku ya tlhasa 15 ya ri xikamalo hi ta ka buyaka ni matshungula ya nhlekani.
1: Instituto de Línguas, ku sukela 1979, va lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni tsinza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milu Dzense Senta na Ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
0: Ina 14:40 minutos a ingile ni vunanga bya Elsa Mange loko ku original. Kasi loko hi ta 14:45 minutos hi ta buya ni nongoloko kambi ya viki.

Imamu Ajie imundwavele kuaka isiku ra 15 ka December wa 1957 axifundza nkulu Cap Delgado. Inwana Ajie swife keke na Jubeda Josabi. Vama kuavu intlanu mune. Maka yaku imbelela a isungule a madrasa a xikola islamika na wistatal. La asunguleke kona kuva imbelela kun'we na Abel Latifu Sayid lwesi aluzeke vutomi. La va imbeleleke tingoma ta xisurumana na va kumeke va kukuliwa swinene ka minkhuvo ya ku hambanahambana leyi a va fambafamba ka yona. Handle ka ku va a sungule ku yimbelela a ha le munhu lweyenene a rhandza ku bela bola. Nkarhini wa kona malembe ndzhaku a ku ni mabolo lama endliwa emakaya laha u chiwaka.

ngopfu anga mabola lawa akupatsiwa nkarhi wun'wana kuma swa ku ku tekiwa mikwama kumbexana masaka swi boyeleliwa swi tandleliwa nkarhi wun'wana tindla hi tinwivo kumbe hi tingoti na yena a hundzile ka swona kambe handleni ka leswo a ve lweyi a swi kote ku va a khandza viola ro rhanga ra xikotela xa Zeti de Oliveira laha a sunguleke kona ku va a chayanyana katsongo kambe loko makwavo a ta va vuyile hi tropa a nga primu wakwe a ve a hendzela ka vona laha a yeke ya vona a viola ra xikotela a ti dlaya hi ku hleka swinene na vula leswaku yena a ni viola ra swinene le ka ka yena leswi swi endleke leswaku a tala ku tsaka swinene hi mamu aji a suka ku tsutsuma a kongoma kona lava fike va mu nyika viola leri a ri nga na tingoti ta kona kambe swi endle leswaku nkarhi wolowo va nga mi byela leswaku a viola ri kona ri na tingoti a ka ku na mhaka ni ta swi kota ku va ni xava tingoti leti ni lulamisa a viola leswi swi ni tshege leswaku a yiva swimalana swa papayi wakwe a xava a tingoti leti ka bava wun'we a tiviwa hileswaku i Spingardaria Texas a nga Signor Markish ndzhaku ka leswo a sungule ku va a dyondzela ku yimbelela ni ku chaya laha a laveteleke van'wana lava va se va tiva ku chaya maviola a dyondzela ndzhaku ka n'hweti se a li lweyi a swi tiva na yena ku va chaya ku tlula van'wana ka ntlawu lowuyana a wu rhambile hi dzoyitu ka December wa 1963 a nghena ka ntlawu wa Frelimo laha yake ya kumeka a Tanzania ni ti wakwe lweyi a li Antigo Combatant hi lembe ra 1964 ndzhaku ka Accord de Lusaka Ntalo Masonjo ma vuyile Mozambique laha na vona hi mpfuka wolowo va cinciweke va rhumeliwa edorobeni ra ka Maputo.

0: Nongoloko nqambi ya viki hi nongoloko lowu varhandzi va vayingiseti swi kotile ku va hi tiva mahanyelo vutomi ni tinsimu tingetingani ta Imam Waji. Ntsweni ka nkamanyana hi ta va ka 15 xikama loyi ta ka biyaka ni matsungula ya nhlikani hi ku phinda.
1: Radio Msambiki Maputo.
0: Ele enfoque na 1.8 kHz ni FM 102.3 MHz. Loko ukumeka Ponta do Ouro nga ikuma 90.8, kasi amagudi hineka 89.0. A ehlale swa kwa Ponta do Ouro nga ikuma 90.0, kasi magudi hi 89.0. 15 horas ya Msambiki a ikumeni matrungula.

tiseke ku zvula lomu tikweni ni miganga min'wana. Ka ha yi wa mahlweni ntirho wa ku yimisiwa ku va ku celiwa misava ka mugodi lowu kumekaka ximbutsu xifundzha xa nkulu Gaza, lana ku khalutaka mune wa tin'hweti na ntirho lowu u nga landziwi hikwalaho ka timpfula leti honeteliki mugangeni lowuyani. Hi khanela hi timpfula ti vonekeke hi tin'hweti ta Janeiro ku atlhasa Mars nyan'waka leti hahluliki hi ku hetiseka tindlela ti lulamisiweke akuva ti yavanyisa mati ka miganga ku hambanahambana ka migodi lowuyani akuva ntirho u landziwa hi lana swi fanekelaka hakone. Sekretari du Stado ka Gaza a hlaya leswaku na ku nga si na voneka timpfula swiyenge swibidri a fa swi tirhisiwa akuva ku bekisiwa maminerali lawa a fa swi hahluliwile hi ndzilo lowukulu wu vonekeke emugodini lowuyani. Jai Mineto a hlaya leswaku swiyenge leswibidri swa ku bekisa maminerali kutani swi lulamisiwile, kambe sweswi ku sali ku va ku lulamisiwa tindlela leti yavelaka mati emugodini lowuyani. Ku karhi ku landziwa mintirho ya vululamisi bya switarato leswi honekeliweki hi timpfula leti vonekeke ku sunguleni ka lembe a xifundzha xa Angonia xifundzha nkulu 30. Hi ku sungula mintirho yi landziwa ka ndlela yi tlhanganisaka muganga wa Matewere ni le Mulangeni ka mpfhuka wa 36 wa makilometru. Tanihi ku hlaya ka murhangeli wa tiyindlu ni switirho swa mfumo milindzeni ka vululamisi bya ndlela leyi nambi ku lulamisa tindlela ta ku va a mati ma famba ku yone. Telina Mashava a hlayini leswaku ku ni xitarato xin'wana lexi tlhanganisaka miganga ya Mburiwa ni le Kimbi xi nga ni mpfhuka wa 20 wa makilometru, lana kutani sweswi ka ha yakiwa ka tindlela ta ku va mati ma khiringa hakone akuva ma nga yimahlweni hi ku va ma honetela xitarato. Hi mahincela lawa varhandziwa vayingiseti hi n'wi tlhasele madzungula nhlikani hi Emisoro Provincial de Maputo man'wana hi nkama u landzelaka.

0: bala na mbelwa va clash mats loya kalteke shikareka kampo akalta mbelwa ku sungula akalta mbelwa mbiri afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimi sentangu
1: kuri munwe ka vakuzeli va ntangu ntseni ka kampo wasata nga beleka nwana wa ntano wa tiweti atsunela mbelwa mpepo
0: kasi yena endla yini
1: sati wa mbelwa mpepo nwana nga na yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leswo swini mangu ikulu
1: hisi leswo loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mpfuliseli swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku muya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Instituto de Línguas ku sukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena swo swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta xinghiza xifurwa ni xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka matsolo Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka maputsu avenida metsokotore ka nhlayo ya miludzense center na nti wo byana madoropeni ya ka ncayincayi nyembana beira ximoyo tete nampula pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka matsolo avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 amatola a Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava
4: 15 horas 14 minutos lenkameno ku va hi pangalata na vunanga bya kolomu tikweni ku kontra hi gemeta xiyenge lexa mintirho hi sunguleke hi 12 horas leswoke hi yenxe hinkwaswo ku va hi kota ku nyoxa na wena hi tshava na wena hi yenxe hinkwaswo nakona a ku va vunanga lebyi kutani hi ta ka mutlhelisela ka byone byi kota ku ve ni byi ku seketela byi ku pfuna nakona a mpfumawulo wa kona ni maswiti ya kona avela wa ma tlhanganaka ni leswi na wena u yanakanyaka swona.

amhaka leyi yi humelela hikwalaho ka n'wina vavanuna leswaku teka wansati mu n'wi hexa nhloko hi ku kala mi nga swi koti leswaku loko u n'wi hoxelile u tshama na yena hansi u kombela rivalelo a ku na ku rhula kwalaho ndyangu.

0: Mulukupuloni ka nhlengeletana yikulu ya ndzawulo leyi a yi rhangelaka nhlengeletana leyi gamaka mundzuku na yindluwaka doropeni ra ka Matsolo. Vantshwa va xifundzankulu Maputo va tsatsiyiwa ku va hlengela hi nkhinkhi ka mintirho yo kongoma nhluvuko wa xifundzankulu. I ntsatsi wu vekiweke hi murhangeli wa xifundzankulu lexi Manuel Ntule a vulavula loko a ta va salisanile ni ntlawa lowu ya ka ya kombisa xifundzankulu Maputo aka nhlengeletana yikulu ya vantshwa hi xiyimo xa tiko. I nhlengeletana leyi nga ta endliwaka masiku ya 11 na 12 ka weti yo linga ka yona ya Mhawuri a xifundzankulu Cabo Delgado. Justino Neves, murhangeli wa nhlangano wa vantshwa hi xiyimo xa tiko JM, a vula leswaku a nhlengelo wukulu wu nga karhi u endliwa hi vantshwa a tikweni wa vonakala hikwalaho ka ku a mintirho ya vona yi voneka aka swiyenge swo hambanahambana swa ku kongoma nhluvuko wa tiko.
1: Davena ele majova ya maprovinsia hinkwawo hi hlanganaku ku kombisa lizambu dzezu zanzatiko dzezu ku kombisa mavonelo ya mun'wana na mun'wana ku ri hi ta kota ku yaka tiko.
0: Justino Neves, murhangeli wa OJM hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Aya swoswi a fasinyi ri kahle xifundzeni xa Marakweni ku karhi ku lulamisiwa nkhuvo lowukulu wa vukombisi bya bindzu ra lomu tikweni na mini ra matiko ya vambe ku na Stelumanyisi ntwini leswi endliwaka nkarhi lowu na hi yaka ka fasinyi.
2: Vatirhi va swiyenge swa ku hambanahambana va karhi va chivirika ku va mintirho yi famba hi tindlela tinene. Hi ku hambana ni swifundzankulu swin'wana swa tiko, xifundzankulu Maputo xi ta va ni ndhawu ya ku kombisa bindzu ra masimu ra ta machapu, xiyenge xa ta mitlanga ku tisa miri xa ta ntumbuluku ni swiyenge swin'wana swa bindzu leri Maputo provincia a kunguhataka ku va ri kombisa ka fasin wa nyan'waka. I fasin lweyi se a sungulaka ku ya voneka kutsongokutsongo hi lawo mahungu hi nga ma tshantsaka kusukela a ri kahla na hi kongoma Radio Mozambique. Stelumanyisa, bye bye.
0: Hi maendlelo va ka hina mi nike mahungu ya xifundzankulu Maputo man'wani mata hi 17 hours.

Inkomo swinene Alberto Paulo ku va swi kotile ku va hi kombisa mahungu ya madyambu ya xifundzankulu Maputsu. Hi ta ku rhamba nkarhi wa 17 xi ku va hi tisela man'wana, hambi hi nkarhi wa 18 xi ta tlhela hi ku rhamba ku va hi tisela nhlavutelo wa marungula hi tiva leti humelelaka lomu xifundzankulu Maputsu. Ripelile muyingiseri wa ku rhandzeka, masungula la ya xiyenge xin'wana xa mintirho, xiyenge lexi xi nga ta famba ku ya fika kusuhi swinene na 19:30. Xiyenge yi nga ta xikemetaka hi ku va yi hlanganisa michini na Antena National ku va yi kuma Journal de 90. Tiva leswaku matirhelo ya hina a ta va lawa ka siku ra namuntlha. Hi ta va hi pangalata na vunangana hi kongoma kusuhi swinene na 16:00 kasi ku ya fika kusuhi swinene na 17:00. Nkarhi lowu nga ta kumaka mahungu ya madyambu ku phinde nkarhi wa 17:05 yi kuma ta mafambelo manene eswitarateni. A ta va hi nkarhi wa 17:10 yi nga ta kumaka ai Junzini byo xitori xi kuma nhlawutelo wa marungula ndzhaku vunanga bya Mozambique na kongoma kusuhi swinene ya 19:00. Nkarhi lowo hi ta kuma matimu ya siku 19:15 hi kuma tilinaka ni mintengo, hi 19:30 hi kuma Journal de 90 ntirhisano na Antena National. Kunene u karhi u pangalatana David Ntimana ka xiyenge lexi xa siku ra namuntlha wa vumune hi le ka siku ra 6 ka n'hweti ya Mhawuri i August 2020. Hi ku navela vuyingiseri swinene, hi swinene ku va hi khangula a xiyenge lexi hi vunanga bya Gor 1 Masochwa.

0: ikuphinda riphelile David Ntimana ni vayingise timongo exifundza nkulu Maputo mahlayo ya Alberto Paulo mfumu wa tiko ra Italia utaya mahlweni ku seketela Mozambique ngopfungopfu ka xiyenge xa ku wupfisa lavantshwa ku va landza mintirho yo hambanahambana mahungu matana Domingo Zimakalana
1: ixidumbiso xibekiweke hi wavumunilwi hi xiyandla xa embaxadoro wa tiko bya Italia a Mozambique ku fambeni ka nhlengeletano ya ku dokadokisana hi mayelana ni vumundzuku bya mintirho bya ku pfisa lavantshwa nhlengeletano yi landziwaka kola doropeni bya ka Matsolo xifundzankulu Maputo Eugene V. Rotaruf hi lweyi a engetele ku hlaleswa ku ndzeni ka ntirhisano lowu a tiko bya Italia hi lebyi titaka zvangelisa a makungu ya ku va a lavantshwa va wupfisiwa ngheleni ya ku va va kuma vutlhari bya ku va hi xihantla swinene va ta kuma mintirho
0: inkomo Domingo Zimakalana ntsengo ku fika 72,000 wa kale ka valwi va nyimpi yo khulula tiko va karhi va yamukela amchachazelo hi mali lomu atikweni hi mapensa wu manikeliwaka ndzhaku ku va va kumekile aka nyimpi lomu atikweni ra hina hi mahungu mapaluxiweke namuntlha ku pfuliweni ka nhlengeletana yikulu ya ndzawulo leyi hanyelaka ta valwi va nyimpi nhlengeletana leyi yi sunguleke namuntlha na yi gavaka mundzuku a doropeni ra ka Matsolo holobye nkazi wa leti yelanaka ni ta khale ka valwi va nyimpi Nyeleti Mundlane a hlaye swaku sweswi mhaka leyi ku lwiwaka na yona i va ku tlakusiwa a nchachazelo lowo.
2: Dignificação das pensões dos combatentes permanece pendente na revisão da lei número 16/2011 de 10 de agosto, a par da modernização do Cadastro Nacional dos Combatentes. A proteção dos combatentes portadores de deficiência, em particular os de deficiência profunda, carece de meios de compensação adequados e de soluções habitacionais dignas.
0: Nyeleti Mundlane holobye nkazi wa ta khale ka valwi va nyimpi a vulavula namuntlha ku pfuliweni ka nhlengeletana yikulu ya ndzawulo leyi a yi rhangelaka nhlengeletana leyi gamaka mundzuku na yi endliwaka doropeni ra ka Matsolo. Vantshwa va xifundzankulu Maputo va tsatsiyiwa ku va hlengela hi nkhinkhi ka mintirho yo kongoma nhluvuko wa xifundzankulu i ntsatsiyo vekiweke hi murhangeli wa xifundzankulu lexi Manuel Ntule. Ntule a vulavula loko a ta va salisanile ni ntlawa lowu ya ka ya kombisa xifundzankulu Maputo aka nhlengeletana yikulu ya vantshwa hi xiyimo xa tiko i nhlengeletana leyi nga ta endliwaka masiku ya 11 na 12 ka weti yo linga ka yona ya Mhawuri a xifundzankulu Cabo Delgado. Justin Neves murhangeli wa nhlangano wa vantshwa hi xiyimo xa tiko JM a vula leswaku a nhlengelo wukulu wu nga karhi u endliwa hi vantshwa a tikweni wa vonakala hikwalaho ka ku a mintirho ya vona yi voneka aka swiyenge swo hambanahambana swa ku kongoma nhluvuko wa tiko.
3: Da vena ele uma jovem é uma província em qual o Xanganá, o Cumbiçá, o Zambuzinho.

0: Incomum și Nenel Bartu Paulo, ina 17 ore și 5 minutos. E încăr o cuva e cum a ta mă fâmbe la mâna nești ora tine în zacu, e ta va e cum a detil na ca ni bățungoana, ca se nângonă cu bățungoana ai junzeni. Alberto Langa ai tisela le titil na ca ta mă fâmbe la mâna nești ora tine.
1: Tiva tama fambela switaratwini.
2: Vikela vutomi byako ibyava ya kitiko.
3: Oyo oyo kanongono kwa mafambela manene switaratwini. Loko ngoma kukuva hitsunzushana melano ni ma shishimela ya minawu ya mafambela switaratwini. Nongono ku lo ukumeka mavoko ni ya Alberto Langa. Namuntla hi ta tsundzuxana hi mapasadera ni mastop ni leswi hi fanelaka ku swi tirhisisa xiswona switirho leswi. Murhambi wa hina a vulini leswaku ka tindhawu leti ku tolola ku vonaka timhangu. Francisco Sitoy, mapasadera ma vekiwa lomu ku nga ni mastop lana hi makhambi man'wani loko mastop a pfalile. Leswaku mimova yi nga ndluli van'wani vafambisi va mimova va nyima henhla ka pasadera loko ma tshamela ma yingisa xilo leswi hi endla yini hina hi lavaka ku tlulela xitarata
4: a lweyi a fambisaka mova a nyima henhla ka pasadera o phoca nawu wa baliwa ni thikithi porque apfala ndlela ya munwani mu tirhisi wa xitarata tutirhisi wa mova ni wa kufamba mnenge na ni famba ka mnenge ni mutirhisi wa xitarata lesiya ni madiretu ya mina la xitarata yini se por isso luya wa mova wa khatisiwa abali wa thikiti hikuve apfala ndlela se ikhuluma ku hi masimafuru i vona tingozi tinyingi humelela lukulu muka masimafuru hikuva nyingi loko a simafuru laha li verde wa yi vona mova ya famba mara loko se liya ka cordi laranja a nga ha mi voni verde a li mova yi nyime hikuva a yi nyimanga a gezi leliya li bala swaku wena motorista baranda ra marsha ku gezi la ku tshuka lita lighta sofu a loko se ku lighta lela ku tshuka na wena mfambi wa mnenge a hi ku u nghena xitaratwini ku la ku nyima u confirmara swa ku difa.

0: akutu vanyimile onam ilana ungata kota utlulela xitarata leswi hi swi vonaka ke hambi ya hale ya marelo apeya ongena wa ta bava yelweyo hi ku tsutsuma ava va fika wa mthuta e utomi leluzeke lana se tsatsi ya ngopfu lava ku famba minenge akuve va tivonela ngopfu kulu muka masimafurum loko i li koro de laranja u nga ngheni xitaratwini nyimela ku ve li tshuka a gezi u vona swa ku va nyimile va mimovha ke i li kona u nga ta tlula la xitarato
1: hikuva kona va ku tihundha
0: vanyingiayala nghena hi por iso loko a za yentxa leswo a kumiwa yena maphoyisa wa tshama hambi lembe u nga fambisi movha de acordo ka código de estrada se leswo swi khatiso swa ku wa swi tiva na yena u ringa njombo wa yiveza a nga ringi njombo a dlaya munhu yena a hi swi lavi leswo mi switaratweni.

loko siku 9 horas na 10 minutos hi tlangana kola ku va hi dyondzisana hi tinhloko mhaka ta lisima ngopfu swinene munghano. Nongoloko lowu u phinde wa umuni hi nkama wa 17 horas na 30 minutos. Tanihi ntoloveto ka timinete leti landzelaka mpfhukeni n'wi ta va na Michelle Tshetembi ka vukombisi bya nongoloko lowu, Mata Tomas Makwakwa ka vuvoneleli bya michini, Malumi Julio Mavota ku n'we na Zezana Fatima Vidadi va nga lulamisa nongoloko lowu hi ndlela ya xiradio. Namuntlha hi ta dyondzisana hi mhaka ya nkoka swinene leyi hi pfunaka ku buyelelana hi xiputukezi va nge reconciliare loko hi kwatelanile ni vanghanu vezu, vamakwezu, vacele, maxaka ni van'wani. Mhaka ya namuntlha hi humelelisa lisima bya ku kombela ku dyivaleliwa ni ku pfumela ku dyivalela. Na hi nga tateli mavito, sweswi hi ta kuma leswi Malume Ubaka a hlayaka swona hi kola ka mhaka leyi loko a ku perdoar ku dyivalela.

Mungano ave hi vunanga lebyi bya kuxonga swinene hi losaniki ya Johnny ka nongoloko lowu a hi dyondzeni. Swangalana hi hlayiki ya kona namuntlha hi ta kanela hi lisima bya ku kombela ku dyivaleliwa ni ku kombela ku dyivalela. Swinyingi leswi mun'wana ni mun'wana a endleliwaka swona evuton'wini swi mu khunguvanyisaka. A nga va ku pfukiwa, ku yiveliwa, ku hembeliwa ni swin'wana, ngopfungopfu lomu swikolo. Ku tala ka swona swi endla ku va wena u kwatela vanghana, vadyondzisi, vamakwerhu kumbe vatsweli kaya. Hi xikombiso, ku nga kumeka ku wena u lumbetiwa ku va u yiveka neta ya mudyondzisi kuloni. A nga va ku pfukiwa hi vanghana xikolweni. Mamani kumbe tatana va nga tshuka va ku tsimba kusuka ni vanghana. Na yena makwerhu a nga tshuka ku honela kumbe a lahla nchumu xakwe. Mata, hinkwaswo leswi i swin'we ka leswi swi nga ta tshuka swi hlengela ku ku kwatisa. Swin'wana a swi pheli, swin'wana swa twala. Xivitiso hi lexi, wena hi umbilu byako a nga ve yini u fanelaka ku swi endla ku va u dyivalela. Impela mata, ku dyivalela a hi nchumu xa ku na byala, kambe hi fanela ku pfula swifuva sweswo. Hi juletela tindlela leti ti taka hi pfuna ku kota ku dyivalela van'wana. Hikusa ku dyivalela.

swo swi ta famba hi ndlela ya mabulo ni vanghana vezu. Va nga bula hi lebyimi lebya xinto kumbe hi xiputukezi henhleni ka mhaka leyi.

0: Perdão é uma coisa muito importante.
1: Vicente.
2: Ah, Vicente.
1: Lucrivalelo, tu aini?
2: Alunzeni kwabo.
1: Usuka utikhulula masuku manyana usuke wentshintshumi Sharon. Shakanga libom.
2: Loko wena uphazama wayizanja kuvangwana vakurivalela.
1: Yena bizana. Hey, ngingabajosha uJo loku phazamile famba kamhundu ongaphazamuka yakomela rivalela. Pra siku dzin'wanyana nchumu ya ku Jo yi ta pfuleka.
3: Kalima munghana vito dzaku.
1: Leso Vicente.
4: Narciso Paulo Munja, 19 anos. Lisimula ku hitiwa ku dzivalelana. A lisimula ku dzivalelana. Hi ku loko makwenu a ku onhelile, u swi kota ku mi rivalela, u kota ku mi yingisa. Para mi ta kota ku yingisana n'wina swi la mi kumana, mu twana. Mutwana ma loko yena ku a ku tshamuxela wena u kota ku mi chelisela risimu. Wena u tivaka swa ku mi hoxelile. Kombela rivalelo u tiveka hansi. Loko u tivekile hansi yena ku mina ni nga ta ku rivalela. Wena leswo evanhu ni nge swi tivi swo mi ta swi endlisa kwini ma swi lava mujuni ta lava nga vakulu ka n'wina. Mi kuma ku kombisana leswoko a mi ta kota ku kuma solusana. Mina ndzi valela qualquer munhu ku mina ni swi koti ku holovisa munhu a wu khulumela munhu a ni swi koti.
5: Na kona xa kazata ku ndzi valela munhu.
4: A wu ndzi valela munhu a swi karhati. Swo karhata hi nchumu leyi nga yi endleka. Mina na swi kota ku kodi loko mina a ni honelile ni vaviseka swa kola majiko se hi khulumile be na swi kota ku mi vona
6: leyi tuxara mundu manyisa
5: malembe
6: 15 ku loko munhu a rivalela mbenyana hi ta hanya hi ku rhula
5: hi nga hi nyika xileleto ngopfungopfu ka lava va ku a va xi rhandzi ku rivalelana
6: va ta tshama na vanyenyana va nga tivana hambi loko munhu a heleliwa hi nchumu kakaya a ta chaku a kombela ka bizini mhaka va holovini va koho maji ku ndhawu ku a va se cinca ni mabiniseni maji lava se va nga cinca va swi vona swa ku se swi hayandzi ku va rivelelana loko munhu a rivalelana mbenyana a ta kota ku a ku pepa moyeni
5: swo swi hi ta vulavula na mudyondzisi Jusalia yena a dyondzisaka vatsongwana va nga ka segunda classe hi mavonelo yakho professora swi ni ndzisima ku tiva ku rivalelana
7: swi ndzisima swinene hikuva endleni nkarhi lowu mi rivalelaka wena u rivalelaka u kumeka na u li kahle ku ndlula lowu mi rivalelaka hi ku wena lweyi u mi rivalelaka ku sungula ho tijaha wena u rivalelaka ku susa hinkwaswo nga mbilwini ka wena u susa hinkwaswo leyi nga le mbilwini ka wena u ganya kuli kambirhi u susa swi nga le mbilwini ka wena u va u pepisani mawalikwerhu lowu mi rivalelaka
5: kambe va kona va hlake leswaku va nge ti tshuka va rivalela luya a mi hambaka xo kaxa va nge ti tshuka mi rivalela kumbe i ku yena a tshamiso a nga swi lavi a nga titlhantlhi hi nga hi nyika xileleto ku fana lava
7: ka vanhu va fana na vo lava ndza leswaku a va fundi ku rivalela ku sungula leswi ni nga hlaya endzhaku ni ku vona loko u rivalela u tijaha wena ku sungula ntawu ni bibele ya hlaya ku na a hi rivaleli wa makwerhu 70:70 yi hlaka swaku loko munhu o hamba tikonta namuntlha a rivalela munhu a konta a rivalela siku ka munhu siku rin'wana a konta a ta gama a heleliwa tikonta hlaka ku loko munhu a rivalela a ku na mpimo munhu a teka a rivalela nkarhi wihi na wihi ku ne na wa joya ntawu loko a joha wa rivaleliwa ne na va fanele ku va rivalela van'wanyana
5: se hi mavonelo ya ka ku rivalela munhu swa ka swa
7: a swi karhati a swi karhati u titwangi hi wena ku na wena wa joha ntawu loko mi wana ku johela mi rivaleli tanihi wena u nga mi johela ku na wena u ta navela ku rivaleliwa ha yena
5: nakona va kona va hlake leswaku a ku rivalela munhu swa ka zaka hikwalaho ka leswi a va swi koti
7: vanhu va fana vo lava ni va kombela leswaku va funda ku lehisa mbilu va tiveka mbangwini lweyi a nga va johela swaku loko a ni mina ni nga johela yena a gama a nga ni rivalile a ni ta twanani ni njhani.

0: atsala leswaku boa tarde Radio Mozambique hi ta gameta nkama lowu wa ku lerha ma mensaje hi ku losa munghani wezu Klaus Manuel Geu yene a nga hi rhumela a tswalwa ku va a ta kombekisa leswaku a kone lani ku nongoloko lowu a hi dondzeni Michel Tetembe lawa a ve matsalwa hi kotiki ku malerha kwala ka nongoloko lowu a hi dondzeni na hi dumba leswaku man'wani ma ta fika loko u xaxameta nhlayo leyi vayingiseti va ta kotaka ku a zhumela tsalwa byavu henhleni ku mhaka ya namuntlha.
1: Na wena munghano hi tsaleli mesaje ku nhlayo ya 086 041 1486 u tsala vito, malembe ni muganga lowu nga kona. Dzimuka u nga tixanisi ku va u hi tsalela hi Xichangana kumbe hi Xizonga. Loko u nga swi koti tsala njhe hi Xiputukezi munghano 086 041 1486. Mata hi tlhaso gan'wini bya nongoloko wezu wa namuntlha. Lane kaneliki lisimala ku kombela ku dzivaleliwa ni ku pfumela ku dzivalela. Xileleto xikulu hi navelaka ku xisiya i ku loko ku ni lweyi u kwatelaniki na yena u nga pfumeli ku va ku nga hela siku na u nga se na mu dzivalela kumbe ku kombela dzivalelo. Makhambi manyingi mhaka hi lweyi a fanelaka ku va a sungula ku dzivalela kumbe ku kombela dzivalelo. Mata u nga pfumeli ku luza vanghana hikola ka ku chava ku kombela dzivalelo kumbe ku dzivalela. Tshama na u pepili, tshama na u nyoxili, u ta swi vona swa ku wena u ta hamba ntsongwana lweyi a xongile ndzeni ni handle. Vavi na wena Tomas Makwakwa, Malumi Julio Mavoto, Zazana Fatima Vidadi, kun'we na mini Michel Tetembe ka ukombisi bya nongoloko lowu. Salani kurzula, hamba nini?

Dzisato ra xikwerente 8 minuto xisilendzhaku nongoloko wa vatsongwana dyondzeni ya mahlweni ku va pangalata na vunanga bya Mosambiki hi nkarhi lowu wa ku va i rhamba Kapadesh loko a yimba timhaka ta doroba hayi kona ku yini doropeni kumeka rona ku tengile ku basile sile ya susiwa mafambela movha ya nhleketlo yona yi le ka swilo swa koho. Ku sava macheli va mimovha ka nkarhi lowa madyambu na vona phela va yi susa va tshika va tereka hi nkarhi wun'wana va ti endla vakulu va mahungu lava va tolovelaka ku va va endla swivutiso a va lava ku hlamuliwa a va hlamuli vo vuyelela swivutiso ntsena. Se a hi navela ku va u endza khwatsi wena kumekaka na u endzaka nkarhi lowa madyambu. Chayela movha yi navela ku va u xixima hinkwa tindlela ta mafambelo manene switaratwini.

0: domínio em que o setor se deve tornar cada vez mais proativo no espírito de fazer diferente para alcançar resultados diferentes. Estes desafios abrem também espaço a oportunidades concretas. A reintegração socioeconómica através de parceiros público-privados, a cooperação com parceiros nacionais e internacionais, a exploração de mecanismos financeiros de apoio ao empreendedorismo dos combatentes constituem várias vias concretas de resposta a desenvolver no âmbito deste Conselho Coordenador.
1: A nhlengeletano ya vukhumi na ntlhanu na kambirhi ya ndzawulo ya nyalakata valwi va yimpi ya nkhululeko Ministerio dos Combatentes hi leyi ta ka teka masiku mambirhi.
2: Hi bongile Domingos Makalana, a nseketelo wun'wanyana wu nyikeriwaka tikweni wu nyikeriwaka xiyenge xa ta ku wupfisa a vantshwa hi mahungu lawa hi nga ta vuyaka hi wona ku nga ri khale ndzeni ka yi nhlawutelo wa marungula swosi ta kongoma a ri kahle xifundzeni xa Marakwene hi ya kuma ku lulamisiwa ka Fire International Maputo Fasi, nkhuvu lowu nga ta patsaka tinkomponi to hambanahambana ni n'wamabindzu va lomu tikweni a nga ri ntsena hi ya kuma stel yo manyisa stel yo ripelile i ntwini leswi endliwaka ka nkarhi lowu na hi yaka ka Fasi.
3: A Fire International de Maputo Fasi, vatirhi va swiyenge swa ku hambanahambana va karhi va chivirika ku va mintirho yi famba hi tindlela tinene. Hi vona majahani tintombi lawa ma ti hitaka a ku va magumba matende matende lawa ma nga ta amukelaka vakombisi va swilo swa ku hambanahambana. Xifundzankulu Maputo nyan'waka xi ni tende ra xoho, i tende rikulu ra ku basa leri Maputo provinsi a nga ta kumekaka ka rona. Hi ku hambana ni swifundzankulu swin'wana swa tiko, Maputo provinsi a nga xifundzankulu Maputo xi ta va ni ndhawu ya ku kombisa bindzu ra masimu ra ta machapu xiyenge xa ta mitlangu ku tisa miri xa ta ntumbuluku ni swiyenge swin'wana swa bindzu leri Maputo provincia a kunguhataka ku va ri kombisa ka Fasin wa nyan'waka. I Fasin lweyi se a sungunaka ku ya vonaka kutsongokutsongo vatsongo vanhu va miganga leyi kumekaka kusuhi va ta hakalana ku ta vona hikuva vhela a ri nkama gwimba matende ku vekeleriwa ma air conditionado i swigozo swa ku titimetisa swa ku pepisa pockets ndzekelaka ka nkama wa malanga ku hisa ku ta va koho kutani ku veketeriwa a swigozo swa ku pepisa nga ma-air conditionado vavatli va kola va karhi pinteru va vatlavatla swa ku vatla va khuleketela swilo swinyingi a ntirho wa famba ni pongo ha ritwa hi la ku bula ni vatirhi va nga ri vangani va kumekaka lana a Fire International di Maputo Fasin na ku losa hi vulavulaka ra mitirho Radio Mozambique vito ku sungula ntirho u famba hi tindlela munhu lana Fasin ku ni vavanuna lava siku mpfula moya va kola a ku va va vhikelela swigozo swinyingi swi kumekaka lana Fasin. A wa ku sungula i Manuel Manyiki, a ntirho wa n'wina wa ku vonelela wa wu gwarda wu famba njhani mvhikelelaka swigozo ni michini leyi nga ta tirhisiwaka ku va ku khuleketeliwa matende ni swilo swin'wana wu famba njhani ntirho Manuel?
4: Wu famba kahle hi ndlela leyi lavekaka purukini, a ku famba kahle hi swo leswaku ku nga na a swirhalanganya swa ku tala tipu ku nga humeleli a wu yivi ku nga humeleli a ku lovisana hi enti xikolega ntawu i prisini hlaya eudigu muntu brigade i muchumu yi famba ha swona leswi swi jilekiseke swona
3: ku ku vusiku vusiku xirhami mavonelelo a mi etlele
4: a yi etlele ne futhi a wurhongo a li nge vuyi purke
3: a li vuyinyana kutsongo rhongo
4: epa kutsongonyana kome usiku usiku la vuyanyana maxi komu hi tirhisana hi li vanyingi ntawu nkama lowu a munghana vona swaku wena wa jovota a patsa ni ku vonelela ni ka wena
3: kutani swa hlaya swa ku manyiki n'wina milana ku ya fika magamu ka Fasin
4: hi lana kusuka kela primero dia ku va nga sungula ku veketela a leswi swa swigotso leswi nga lana hi ta famba ante a wu gamula Fasin va tlhela va suselela swigotso hinkwaswo leswi nga lava va famba va swi rhumara a maromazeja hi koni hina hine hi baka mavoko hi ku bayibayi hi suka la
3: hina mun'wana vito ra ku sungula wumani
5: Armando Manuel Xibamu kutani Armand ku etliliwe
6: a ku etliliwe hambi u tswapa kolega ko wa vonelela yena ya fuka ko lavisa lana

0: U ti hetela nkarhi i ku va u tshama na u nengwile u hleka ka n'we vhiki u fanele ku va u hleka ka nyingi hikusa a yi kona a vutomi ri kumi swinene u fanele ku va u tshama na u tsakile nkarhi wo tala lowu fanele u hetaka hi ku tsaka wa ku nengwa va vutsongo swinene
1: Radio Mosambique Maputo
0: Zana vyora jam sambeki nga roma timi asi ku vingise dujunane.
2: Matimu yasiku.
3: Senshika mawuri wa 1945 hi kambelo ranga misaveni hinkwayo ku chukumeteliwa bomba

hisi kulavu mtlano na lingwe kama ure wa 1945 le Hiroshima atikwene la Japan kuchukumeteli wa bomba atomika. Ave inkama wa 8:15 wama segundo wa mishu loko shihamfu kasha mshaka wa B-29. Shi tsiketele bomba na shilika mfuka wa ntlhanu wa madzana ni lingwe ya mametro kuya henhla. Bomba lelo ali ni 4,000,000 wa matonelada ya uranium na lingheniseke khombo likulu swinene atikweni la Japan. Ku cukumeteriwa ka bomba lelo swi humelele ndzhaku ka 4:40 ya timinete ni ntlhanu na ku huweleriwe leswi swaku ku ni ntshamiseko leswi endleke ku va ntalo wa vanhu va kumiwa na va nga swi rindzelanga. Marungula ma xungeta ku va ku dlayiwe ku tlula 200,000 wa vanhu, ku vavisiwa ku tlula 800,000. Xiyenge xikulu xa doropa xi hahluluwile, swivanga swa bomba lelo hambi namuntlha swa ha voneka ka vana va tiko la Japan. Ku cukumeteriwa ka bomba atomika a Hiroshima ku humelele nkama lowu yimpi ya vumbirhi leyikulu misaveni hinkwayo yi nga ha li kusuhi ni ku gama. Ku heleni ka mhawuri wa 1946 nkarhi ku nga ha endliwa nhlengeletano ya Potsdam, ka yona ku nga ha vulavuliwa hi ta ku yelana ni ku va maJerimana ma yamukela ku hluliwa, Japan yena a bohe ku yala a makungu lawo. Avendzeni ka matshamele lawa mfumo wa Amerika n'walungu wu nga cukumetela bomba atomika a Hiroshima swa nga ndlela ya ku sindzisa Japan ku va na yena a yamukela a ku hluliwa. Loko ku hundzile masiku manharhu na ku cukumeteriwe bomba Hiroshima, ku cukumeteriwe lin'wana a Nagasaki a Japan. Lano mfumo wa tiko leliya a wa ha vanga ni ndlela yin'wana loko a nga vanga a ku pfumela ku navela ka Amerika n'walungu ni matiko ma nga ha mu seketela.

0: Nhlokomhaka ya namuhla haleno hina vazazana hina vamalume lava va taka ku va va ta hi pfunisa ku va hi hlahla. Hey, a ku hanya vandu wena swa kazata.
1: Hanya ndlela yo ibimisaka u vulavula leswi u kumisaka swona.
2: Hayi.
0: A ku hanya swa bindza. Fuzi phela loko wo jula ku u hanya na nhloko ya koni ya ku leyi nga tiyelanga na dumba hakan'we leswaku he wene u ta chuka u ku ahansi u ku nja hi ku sabi swi ta ku bindza i swi swi hanyiwaka atikweni lebyi bya misava ya xirhendzevutana

0: swa bindza ku hanya hi tsaleliwa papela haleno hi jahata na lidzi byi nga ni ku dluveka mbilini byi li na hluleka ni swi tivi leswaku ni ta ku yini kutani na ni nga swi tivi leswaku ni ta ku yini hi nga ni pfuni hale kusana swi tiva swa ku laha ku ni madoda ni masungakati xeke a n'wi ni pfunike ku va ni hlahla mhaka leyi hi ta byi tshandza vuta papena jaha dzili na swi tiva mina leswaku loko ha ha tekana hi fanela ku va hakunene hi hanya byebyi vutomi a ku va hi tivana na nana a ku va kunene hi dyondzana na nana kambe ha hali ku chata mina ni luwa nhwanyana ni nga nahi tlhani wa tin'hweti na tibitri hi chatanile hi sindzisike ku va hi suka hi ya tshama sweswi na ku veteni fa hi tshama na mamana hikusa mini wa kona ni na mamana lweyi a feliki hi nuna yi nga tatana wanga a saleki a ni wundla mamanana na hali ntsongo ni kuleki ni gamala ni dondzriki ni gamala kutani namuhla ni chatiki ku kumeka leswaku ni swi voniseko a ku va a n'wingi a hanya ni n'wingulobye a swi na byali swa hombe hi huma muti ha tihanyela byiri hi ta pfuxelana ni ku no hlula mhaka hi ku tsema limuntshu hi fambile hi ya tshama byiri kutani mhaka leyi humelelaka yi zaka ni yenxa leswaku ni tsala laha leswaku aka tin'hweti leti hi nga hi tshamaka hala kwezu hala sweswi mini ni lowa nhwanyana lowa nhwanyana mpela a ni khuzi bya tin'hweti bizi kutani loko mamana wanga a chuka a ta la a ta ta hi pfuxela i pongo byikulu
1: hanya hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: a ku na ku zula hi loko no a ta pfuxeliwa ha mamana va ku ni byala mina ni nga jaha mamana wa nga loko o chuka a ta futhi na ni nge kone phela a nga gongondzra xipfala bada sense kuma leswaku do a nga kondwi a ta ka n'wi pfulela ku savela a ku na munhu kutani mhaka leyi mine ni swi zaka hileswaku loko ku hela a vhiki vugamu bya vhiki byin'wana ni byin'wana la kaya la hi endleliwa hi mamana wa loyi wa nhwanyana lweyi nga mukongona wanga loko a hi endlela lani ku ta diwa luxu futhi ku ta coveliwa kenti hi jelado hi tshama lahaya hi bula phoke mamana lweyi wa nhwanyana wanga lweyi a nga n'wi leswi swa hine va mutaheni hambi swi nga xikoxana ni a zandza ye maburutali lawu a zandza wo masavana lawu mamana lwi wa nhwanyi wa lwi wa nhwanyana
1: hanya hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: mamana wanga loko a ta loko siku lebyo swi huma ha yena va mu tendera va ta mu tendera nomo va wu tsunguli u gama le a sindzisaka ku va a lelela a muka dzimbenyana siku ni ziki ni vitisa a xana ke nkata swi yenxa ha yini a ku va loko lakaya ku tlhasa mamana wanga mina ni nga nkataku u tsengula nomo u kwata mamana wanga loko o etlela mabidri masiku mazazula hi timhaka futhi u ta vabyala leswaku venini ni khale kambe loko ku tlhasa mamana wa ku la he phela wo tiswekela ha wusaku a xitempurana lexi u gandlelaka a huku hi xatana ni matiko huku yi ta ni n'wela ka ku venini khale ni zeke ni vitsa swaku a swi yenxa ha yini kasi sweswo a ni katanga a ni byeliki leswi
1: hanya hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: phela mine hileswaku ni dya ku tshama wu swanga avukatini ni byi twa avukati ku vevuka ni ku nandzika ni ku bindzra ni ku kazataka swona ni li wu swanga a ni dyi ku hingeleteriwa hi vingi
1: hanya hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: a hinaka ni swi mita ni masi a ni swi twisisanga leswaku a dya ku hlaya leswaku yini hi loko a ni byela swoleswo ni miyela kambe swa ni da swa ni zo

0: Машане казата.
1: Hanye ndlelo yipimisaka uvulavula leso pimisaka swona.
0: Ayi. Shana ke nwini vakulu va vhano masunga kati. Lwi wonhonya na faja ku ni byela yini swili yini swo leso kasi shana ke.
2: Hikusa ni u kume ha hombe nthamuselo wako. Henga ni pfunane madodo hikusa mamana wanga na muzandza ani na ku mu cikumeta mine hi swi ni chatikeli wa nhonya na lwi. Ni ku yi.
1: Hanye ndlelo yipimisaka uvulavula leso pimisaka swona.
0: Ya. Timhaka ti li 30 hinkwa fevhiriro la. Hikusa a to bindza ntse. Hano valpena. Kambe lana hi ni madoda ni masungakati va zwazwa hoyohoyo kunene va zwazwana va malume hi tlangelile. Hi li dzimbanyana siko ha n'wina hi ta dyondza nchumu la. Hi ta dyondza nchumu hakunene hoyohoyo mamana bida. Hoyohoyo zwazwana xperansa. Hoyohoyo vovo slash tampelampela hoyohoyo kunene. Hoyohoyo mama na inishi tatana Manuel Mbanzi ha tlangena ha dumba leswi ku nwina swinyingi leswi minga hetsandzela ka swona a hina ku va hitatela hikusa hey ngi kumbe xana xibhamu xa ku va xibelala tindleveni inaka mama na bida hi ku zwanga andzava hi leyi hi twiki hi wani mazito lawa unga hetsandzela ka wone u hi byela yini nhloko maka hiyo limi hi twiki hinkwini
3: Nilosile programa yanyi. Nilosile mashaka ya mina. Sungula ke sankama lo nga nyikiwa hi radio programa yanyi. A xivitisi lexi xa kazata. Mas também a xikazata. Ni tolovela ku hlaya leswaku lexi ni kalaka ni nga xi juli ku va mina va ni yenceri ni nga yenceli munhu mbenyana entan ajalidzi bya swi kota ku va dzi nga tshama ni sati dzi mi vutise leswaku va loko a ko va mina ni kalaka ni nga pfuni swaku mamana wa vona a bualani kaya a wu ta titwa njhani hikusa a mamana wa jalidzi namukhe mamani wa nsati wa yena ku kala mamana wa wena loyi a nga mu tswala hi dyondzisa leswaku loko hi ya vukatini hi ta ya kuma mamana kambe loko a nga li mamana lweyi a nga tswala jalitsi i ra pfarani ku ni ya vukatini ka mani a ehleketi swaku lweyi a za ka mukhasisi ka muti lowu wa ku sungula ku va mu nyikela lisima hi lowu wa mamana nga n'wi mamana wa yena a jana dzona dzi nyika lisima a mamana wa ntombi hikusa i mamana wa yena namuntlha a swi kazata a swa ku a mu vitisa loko a ko va mina ni kalaku ni nga pfumeli swaku a nsati wa wena a mamana wa wena balani kaya a wu ta titwa njhani a tixaka ti kona a vitisa nsati na tshamile ni tixaka swa ku ni vitisa nsati wa mina ngopfungopfu handla a tswariwaka kona loko a ko va mina ni yelaka swa ku a soko ra mina a tela ni kaya a nsati wa mina a titwa njhani ke nta swa kazata a ku va mina ni nga twela jaha ndi va ni ku nyika a njombe ya ku va u ta va u li nsati wa manyani u nga ni nyiki lisima a manana wa mina na mani wa mina ku kula loyi a nga ni twala purku mana wa mina a ni twalile hala ni tshave na yena malembe matsongo ngopfu swinene mara swaku ra mayitaka ni ye ni ta ka hanya na yena hinkwabyo vutomi byani entan swi ni lisima leswaku va a ntombi yi dyondzisiwa leswaku va yi respetare tlhe nyika lisima amamana wanuna wa yena anga mana wa yena yena lo wana nyana.

0: ngopfungopfu kwalano a nga ni nyimba ha swi tiva swa ku a n'wana o loko a tswaliwa a lumba makhelo hinkwawo swona i ntukulu wa hinkwezu mina wa ku tswala ntombi na wona wa ku tswala jaha maxi ngopfungopfu leswi endleka ka lomu Afrika ngopfungopfu Mozambique a n'wana ngopfungopfu a lumba hala ka tatana wa kona ende loko a hamba a lumba hala ka tatana wa kona ku ni mfanelo a nga na yona a n'wingi noe mamani wa ku tswala jaha mayelana ni ntukulu wa kelo a ta ka tswaliwa loyi a nga ni va ni ntshimantshima ya ku va a mu ausiliara a mu dara assistencia i mamana wa jaha se leswi a mamana wa jaha akalowa nga mujuli swi ta endlisa ku yini hikusa ku ni swa mundzuku hina ho hanya so hi hanyaka maxi ku ni swa mundzuku entan'we tinyaki a reconsiderara leswaku va yena a nga ha lumbi hala since loko munhu a chada ehe phela va li mina ni abidarana ani abidarana ka ku tswaliwa maxi hikuva ni lumba wukatini se ni abidarana entretanto ku na ni ku va munhu a swi twa swa ku mina jani ni lumba hala a vutomi bya nga hinkwabyo ni byi bekisa hala entan'we a swi tiva swa ku va a mamani lweyi i wa yena phela a mamani wa yena a ka hina kwa ku ha mina purki swa vavisa vhela ku va a jaha loko a vona swa ku a soka ra wake wa buyo a tenderiwa a tlhela a lungheleliwa se li wa mina mamana ke ku na ni ku hambana na ku tswala ni ma lava nga sungukati ni madota khani mambo
1: hey icon hi swona leswo hi swona ahi kumbeni vanhu va le mbanzi kumbe no ti vonana hi li mine vanhu va le mbanzi tata mazito yakho
2: nhlekani nhlekani programo nhlekanini ikona ya pfukile mpfundla laha timbyana ku hlongolisela ya maxiyasi lewombo tlhelela mina mana le mbanzi la lawula leswi ka program kola mavonelo para xi ta kotaka ku pfuna leswaku loko a swo dara leswi a swo lava leswi loko ka ku wa tlhelo ka mina wa ko hi ku a nsati wa mina hi swona loyi ni ti nga diyakaki na yena muntu a nga ni nyimba liya mina kola hinkwaswo leswi kumfirimaleke ku twa swa ku i nsati wa mina hi swona ina kaka a muti lexi yakaka wa mina hi yakini a ku na ku saka mamana wa yena mamana wa mina a nga le sasanga mina ni ngo lava leswi a ri a mahe leswi a swi tiva swa ku mamana wa nsati wa ye wa ta se a vita mamana lowu wa yena na yena va ta ta tlhangana lava tshama loko luya a heta masiku mambirhi na yi loyi a heta masiku mambirhi loko a sali pala loko a ta ku salisa a famba na va ta famba hinkwawo para ku ta dlayiwa moya lowu wa ku na sanisa wa ku ku ni loyi a nga ni swi niketwa phela lomani xi hakeni ti-desk na mani ku ta hambana leswaku loko ku ni loyi a nga direct ya ku phameliwa mun'wana a nga phameliwa ku ni loyi ku ta chasa a dya matandza lomun'wanyana a nga dyi matandza entao yena experience lexi ni nga veka ka xona ni ku vonela mina loko mamani wa nsati a swi ta swo ku a kuonela a vitani lowa ye a ta a va tlhasa va tshama hinkwavo la i ta vona lihlayiso leli la ni loko li continuara lisefe ka ri heta kota ni mayangulelo la loko loko wo yangula swoswi loko wo yangula swiwasi ku ta interpretariwa malo swa nga hi leswi a swi haxaka swilo swa lava ku pfunini mavulavulo ya matakarata

0: ata hanya ku xanisekeni lowa rapaxi u va ta gama hi ku tshikana 36 janivali vatsongo nawu a swi fanekele ku vhela leswi va haleke ku chata a tshama ni munhu wa nkulu ku va ta mu orientara majina swi vona swa ku ntombi leyi yi buya ni nawu wa mamana wa yoo a kaya ka voo va ni dependencia leads bya ku mamana hi yeye ya ka tshivela ndzilo a tshivelela mukon'wana a voni ku mundzuku a hlantsweliwa mpahla hi mamani wa yena hi mamani i nga sogra wa yena a voni ku hlantsweliwa mpahla porque exti jeito aqui hi tshame hi swi vona swin'wanyana swa karhata loko swi amaenjele mali ndhawu ya ku yena a ku a mamani wa jaha u n'wi hambela yi nga ra famintu luwa ka yena ngana yi nga ra famintu ntawu a swi limari kali swoswiswi hi ku tlhanganisa tinxaka hikusa nambi loko hina hi swi vulavula haleni leswi ni swi vonisaka swona a zulile luwa mfana porque loko u va mun'wanyana i na voto holova i na voto banana majangalawo a nga lomo a lava wu sungukati a ku va ta kota ku va a pfuneka hadrona xa wubidri n'wanyana lweyi a ni nyimba na ni nyimba nompodi va tshama hi hundzaka tenge va tshama ku zuleni pura swaku na yena a wundla a munhu loyi a buyaka a ku va a chavisa hina hinkwerhu ntawu xa importanti la i ku tlhanganisa yena ni maxaka ya yena ni lava nga buya futhi va tata lovola lowu kule ku kule wuliwile a chatile swi va nga leswi va hlayisaka swona tenge va le la hi ta twa swa ku nawu lowu va nga mu nyika wona lowa n'wanyana ive lowu wa ku famba u ya dixpresara a n'wingi wa wena ke hi ta twa swa ku nawu lowu va nga mu nyika wona ive leswaku maxaka ya nuna wa wena a hi ya lisima ke pura va ta kota ku va va hi dividirela timhaka hikusa mbe ya ngwana i ntsongo a ta hanya ka wumbumambuma a hanya ku xanisekeni hi gama hi tlhela xivezi hi sola luwa mamana hinkwato minchumu hi ye luwa n'wanyana lweyi a ngo va ni moya wa wu kala wu nga tshamisekanga ntawu la ni tenki ku ve ni a ku pfulelana swifuva ka lixaka va dyondzisana porque David siku lebyiya a swi layo a swi twisisekanga ntawu loko xa swoswiswi i li hi vone hi ximunti va tshama hansi va nga va dyondzisa hi ndlela ya ku va va laya a n'wana wa vona kambe xin'wanyana a tlhela yena a veka nawu wa ku veka limiti la maxaka ya wena a purazi hi lili maxaka ya mina a purazi hi lili e disegunda tersa disegunda tersa a ku na leswaku ku tluliwa na hikusa loko o swi ya fumentara leswi a mufana lweyi a ta xaniseka va hosi la ka programa va la a hi hanyi hi endlela ku va hi pfunana hi mapimo hi nga ve hina hi ku hi vulavula swoho kambe na ku ve ha phazama kambe xa ku twisiseka swinene lexi mina hi tlhelo na mina mama na yine xisimangu ni nga ka swona a ni swi vonisa xileswo swa ku a lava maxaka yakwe a tlhela lava tindoda leti nga ta ta lovola a va byela swa ku lani swa ku loko ku ta mamani wa mina a nsati wa mina a nga mi pfumeli kambe loko ku ta mamani wa yena a phuza ni byala se ku hambana kwini la
1: hanya hi ndlela yo pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: hi swona papa imbanzi futhi u vulavula swa ku twala swinene undotala linene swinene leli bava lweyi a fanele ku va hi swi yenca swa nga leswi a nga hi kombela swona ku va hi mpfuno vhela a swi tavi swa lisima a ku va a swi endlisa xiswoleswo kambe lana a hi konteni leswaku loko mamana lweyi na yena vungqondo yakwe yi nga wu pfanga pode loko a fikile va endlaendla swilo swa ku n'wi hlundzula a va nga mu byeli n'wanakwe hi ku chava swa ku a nga holovisa a n'wana ni n'wingi wa yena a miyela swimintela ku ve swa mi vavisa porque swa endleka mamana mun'wana ku yo leswi va hanyisaka swona laha a ni nge na ku yangula hikusa n'wana wa mina ta ku no wona muti wa yena entawu a swi leswa swinene realment loko a kongi mamana lweyi loko a swi vona leswi nga ta endlekaka a ta swi kota ku byela a n'wana wa yena ma loko a nga swi koti ku byela n'wana wa yena a xalisima mina ni vona riuniyawu porque loko a swi hlaya hikuva xa swi n'wi hisaka kombela ku va hi mi pfuna hileswaku podi a nga byeli mamani wakwe ni a nga byeli a mamani wa ku twala a nsati va vulavula vona ku sungula komu kazali a gama tlhanganisa vanhu lava hi ku nyenya mhaka leyi swa ku lakaya ni vona mhaka leyi porque loko o va ku va a nyimela mamani wa yena hakakunene podi mamani a nga hlayi nchumu.

0: atomintela na mintela madala sa afa hi xiviti hikusa wa swi vona leswi mu endlekelaka maxi wa chava ku va byela n'wana wa yena vanyingi vamamani lava va soferelaka hi ku chava ku byela a vana va voho va xinuna swa ku phela laha hali vona hi vasati van'wina purika a va hi endleli swoho leswaku nompodi ni honetela wukati la n'wana wa mina ntawu a hi swi pimisi swona hi swona futhi u swi vulavuli kahle loko o va ku a mapimu lawa u nga u ma vulavulaka i pura ma endliwa hi hina hi nga vakulu hi yingisetaka kahle futhi ma saseke swinene papa imbabyi hi swona vhena maxi a va tintombi ta masiku lawa no mvala pena ta hi karhata hikusa ku yingiseta ka koho a swi nga ta twisiseka realment po da pfuxa pongwa ku se u ni teka timhakeni podo a vulavula mani loko xa a vona swa ku phela lweyi ku ni leswi swi nga mu nyenyetsa ku za hlengeleta tinxaka ti ku tasi a ta cinca swo swa nana na vona va ta swi vona swa ku a ku za hi ka hi wu kahlula mukon'wani a hi vitanaku a hi tlhanganini entwini swi nga endleka a ku hileswaku ku endleke leswini leswi ni loga premier paso xana swona swo leswi nga za swi tolovela la kaya a ku ri njhani hi tiva timhaka leti hi ti lulamisa hi ti tiva prata hamba chava swa ku loko a fika laha a ve ni respect purke hi nawu futhi a nga na direto leswi ni sejmes a va na sejmes hi nkhalisa ya kaya ka n'wana wa yena a swi twisiseki leswi mina tola swa swa ku loko mana a chada a muka yaka a wu katindlela hambi dojanu xitirexa a heta nga ya nga ya kandzetela ka mamana pfuxela hikusa munhu yo huma muchadwini se le michadwi leya swoswi yi hambanile ya ha fanele liya tolo hi nga dyondzisiwa yona hi nga byeliwa yona ya swoswi yi independent hi ntamu puresaraza muita dexivezi ku enceka ka michumu ya ku fana ni yoleyo maxi u le ntiyisweni papa imbanzi khani mambo
1: impela ha ahe wo swi patla ni wuma byi mpela wu mita sweswo na xiperansa a hi swi tivi kumbe u na mawani wena ya ku tlula vanghano eyi na ku na da mani
2: byi pelile programa a hi hanyi ni matwile a mazito hinkwawo lawa tatana livombo a ma tlhamuxeleke kunene swi vavisa ku tlulisa mpimo a vana va vanhwanyana sweswi a va ha swi jili ku bekisa avenge vavo na hambi ku hi ku tshamisa na vona a mamana lweyi namuhla a pfumalaka a ku zula hikuva a nga ha juliwi ku va nga ni nghena la ndzeni ka muti hikwala ka mamanyana swi pfela kwini a vutomi byi cincile xana a mamana lweyi a hi yeni lwa mutswayeleke a mbonga leyi a zeka a suka ka kwake a buya la ndzeni ka ndyangu lawa kutani a wa nyenyetsa ni loko a tlhasile a nga de nchumu loyi a fanekelaka ku da i mamana wakwe a da a nwa tinyama hinkwaswo leswo a nyoxa a va a lungheleliwa na mamana wa nuna wakwe a xaniseka kunene a nhlengeletano ya juleka ku va tatana lweyi a nga tshama na vu a bula na vona a twa xifuva xa mun'wana ni mun'wana hikusa a swi twisiseki leswi a ta hanyisa ku yini i swoswi loko ntanga yi tlakukile hi wo mavabyi lawa ma taleke madiabete ni swin'wana hi ku bindzwa ka swona leswi swi jilaka timali i para a swi kuma kwini a mamana lweyi a ta ya kwini lomu a fanekelaka ku ya kona a khale a famba ku loko u tswale jaha u tswale a vukosi kambe kutani swoswi a wa jaha loko a tswaliwile wo byilo swona swa ku i nhlomulo hikusa mamanyana a nga mu juli a n'wingi lwenkulu swa bindzwa a hi swi vonini hakunene hi n'winyaminyami hikusa swi tale ku tlulisa mpimo emindyangwini yezo a nga de nchumu a ta ya ka mani a ta nyikiwa ha mani khani mambo hi ta twa xifuva xa van'wana
1: impela impela ya o xana ke kumbe xana swi ta va swi yenciwa hi yini swoswo a hi swi vovoslext nga hi byela vusungakati byakwu
3: byi pelile nhlengeletano byi pelile gurupu a hi hanyi nhlikani byi xile byi pelile na mi pfuxela mine vovo celeste haleni u kamanyisa maragra hi navela ku nghena ka mabulu lawa tatana livombo a hi bekeleke leswaku hi ma xopaxopa

navela leswaku hinkwaswo leswi swi humaka la swi thlasa timindleveni ta jaha leti ti kombelaka ku pfuniwa. A mavonelo yanga hi lawa ma fambelanaka ni ya ka bava ya ka tatana Mbhandze, ni ya ka mamana Ineji, ni ya ka mana Xipiransinya, leswaku hi ka kunene va fanele ku hamba ntlhangano a va twele va ta kuma nhloko ya mhaka leyi nga kona. Hikusa hi ka kunene loko mamana lweyi a twale jaha leri a ku ni titwalele vukosi, ni titwalele ndlela, ni titwalele Joni, ni titwalele Xipiritana, tlhela ni titwalela mpahla ni swakudya. Kutani namuntlha swa muthuna a n'wingi lwe a tekiweke la pari a ta ta pfuna munti, a ta ta hanyisa munti, a ta ta wundla munti, a yenci leswi swi va vulavuliseke xiswona, a famba hi lava nga vulavula ha kona hikusa e tswaliwa na yena e tswaliwa. Kutani loko a tswaliwile ni yenuna a tswaliwile a va londri hinkwavo hikusa a va languse yena. Hi ka kunene namuntlha i wa ka Manyana sukile hala kakwakwe loma tswaliwaka ko namuntlha a tswaliwe kola ukatini. Lwa n'winyi wa munti hi yene, hi yena a fanele ku wundla mamana wa jaha a tlhela wundla mamana wakwe hikusa hinkwavo i vana vakwe. Namuntlha nyimba lengana hi tlhantla malava bidri la hikusa mamana wa jaha tswale a nhloko, mamana waka tswala minenge, kutani i va makwavo va mamana la. A fanele ku va disisa ku fana, a fanele ku va tendirisa ku fana ni swi voneka mamana mun'we. Swi ta encenge no huma mhakeni leyi nga ka yona ku ve ni le ka yona mhaka leyi. Loko mamana wa ka tlhasile a teka matijela matirina lawa ya khale ya Joni a phamela swakudya a bekela mamana wake ni swipfuno ni jaru dya mati ni kopo. Kutani a mamana wa jaha a yinca ha ku muchelaka pa rita va tlhoma xipfuno ja mamana wa ntombi vutisa leswi, leswi ke i swa mana a ku para mamana, a ku ja leswi ke, a ku leswi para wena, a ku leswi u yenceke swo no nyika mine le a matirini lu bekela mamana hi swo swi hi nga ku byela swo loko suka kaya swa ku tengu tlhasi u phamela parati u tlhoma xipfuno munika. Loko a danga xurhi ke a ta tiya ku ku byela a nga ti ku byela antawu loko swi nga litani teka swakudya a beka. Hi ka kunene a ncinca a mayenceli hikusa a ye wukatini na a yi la ku ya londra hinkwavo a ku beka hi da xikan'we kola a matirina lawa ma bekeliwa swoni hi ku xavile hi xigiyana parita ta tirhisa la wukatini. Mazi namuntlha u yenca hi ku hendleleto u teka swaka mina u chela ka tirina yini umutlami chela ka parata umutamini swo va xiputra umputi swi yenca leswi a phambeli ka maseve waka a ya leswi n'wana ka yencaka swona. Kutani ni ta hlaya marito lawa mana Ineji a ma hlayaka swa ku a hambi ntlhangano wa xixaka na nkama wa ha pfumela hikusa loko swo za swi dripela dambu a nga ha ti swi kota. Leswi ta fana ni loko swo ka nkaka ni xintshontshonono u kumele xa n'wana famba ni yindlu yake xi dlayaka. Hi ka kunene a fanele ku hamba ntlhangano a va tlhanganisa maxaka ni lava nga mu lovola ni va madrinya hikusa ritudi la tlhaya a chatile hi la taka kuma kone sulusawu ya ku va a hlaya mhaka ya ku twala. A ku yenceke ku rhandza ka Xikwembu Xikwembu a ti vonaka leswa marito lawa ma vulavuleke kusukela ka le mixweni a ku sungula lwa nga pfula xipali mamana a bida a n'winyi wa tiko leri lwa nga funda ra tiko leri li nga ka dyona kutani a tlhantekela marito a ku nandzrika a ku xonga a ku leswi namuntlha ni nga namutini ka va ka Manyana na mina wa ka Manyana namuntlha ni a bida rene wa la wukatini la ni suka hala kaya ni ta ka ha kona kutani ni hanya vutomi bya la wukatini ni landza a nawu wa la wukatini ni yenca leswi utakati byi julaka swona tudube swa twala swa ku nandzrika swa ku komba ndlela. Loko a yingisa ta sefasiti marito lama vulavulaka lama kongomanaka ni vutomi byake ni ndyangu wakwe hi ku

0: chum lava tivaka hi lava halaka ya kwaka lava kalaka vanga nunwe vanhu ngwelaka hi va halaka ya kwaka hi ne hi ripitaleka majaha numa a hi tivi nchumu kutani navela leswaku leswi hi swi vulavulaka swi yingiseta n'wana ntlongo a swi amukela swi ta mu pfuna swi ta mu nyika vutomi swi ta mu nyika kurhula namuntlha va yimela xihlangi lexi xi taka xi fanele ku ta kuma kurhula ka mamana na tatana laha ku nga ni ntwanano ku va na xo ni ta kula a ntwananini wa muti kha ni mambu swinene kha ni mambu vana vanga ni ta ya phambili hi ku yingiseta a ku yence ku rhandza ka hosi xikwembu a ha ti vonakalisa hi nyika ku tiya ni kurhula ni ku yingiseta ni ku famba ni ntirho lowu ya phambili hikwalaho ka ku rhandza ka xikwembu kha ni mambu swinene amen.
1: U ta ku swi yenca ha yini a wu dya ku hetisela mamana yini exi
2: byi pelile kumbe byi xile kumbe a ni hlekani tanihi mayingisetelo ni ta tlhela kambe ni nghena ka xivutiso lexi u hi nyikaka xona la leswaku swi yenciwa ha yini a ntiyiso Limombo wa juleka mina a ni hlayi leswaku a wu loyi a byi kone a ni hlayi swa ku mamana wa n'wanyana kumbe wa ntombi a nga kalanga loyi kambe leswi ngopfungopfu swi encekaka ha swone hileswaku a munhu loko a li kaya kwake ni mamana wake a sungula mahlevo ya ku hlaya swa ku kaya ka na muradi wanga ku tshamise xileswi na ku ni yile tolo mamana wa muradi wanga a nga ni lavisanga be hi swaku madala luyani hi swaku sinyora luyani ku ni xa nchumu hileswaku kaya kwavo a va na wupfumeli timbilwini tavo a va na wutivi a kaya kwavo va ni mhaka ya ku hanyisa swo leswi swa ku lumbeta a munhu a kula a hanya ku lumbeteni a nga ti kholweli yena leswi yena a nga ka swone a nga kholweli a ku hanya kwake a nga ti dumi ye nto loko u za wena ha wu swaku u nga ti dumbi ni lomu u nga ta yaka kone hambiloko ko tshuka ku halakanyana mati ka nchumu i n'wingi i ku nyada hikusa wena u ti konservari i n'wingi i ku nyada enkwanto nawu a ku tala ka minchumu leyi mi honekaka ngopfungopfu swi sukela ka loko mina ni sukelaka kona ni nga na edukasawu swin'wanyana hi leswi hileswaku swoswi loko vo ya kuma leswaku u ni movha wena Livombo u ni swimalana leswi u ti tirhelaka nyana swona swi nga ha dyiwi hi lexaka byaku a swi dyiwi hi lexaka byake so a dzivela leswaku a ku kuma wena na wona mamana u ni vamakwavo u ni lava u buyaka na u hanyisana na vona kambe leswi na swi yingela naswonawo a mphazamo wun'wana lowu ni yaka ni wu yingela a vana lava vafana lava na vonavo va ni nandzu swoswiswi hikusa loko a za swi kota ku teka xihundla nyika ntombi leswaku pra kumbe pra va ku fiyerana ku swi ku yini a ku mina mamana wanga epurki wa ni nyenya mina mamana wanga epurki a endla swo kazi hi mine leswi swi ta hona kolanyana kusuhi kwanga la ku ni mhakanyana ni hanyiki sonto yo liya tolo a jadri wo karhi byi susa a nsati kaya a ku phindela u ya ka mamana waku u ya tshama kona ni n'wana hikusa a mamana wanga a ta phorha n'wananga entawu mamana lweyi waka kwanga lweyi a hi mamana munene wa loya a rhuketela mamana wake phambeni ka n'wanyana luya a rhuketela mamana wake a mi byela hi mavito ya ku ma karhata ku va ni ma humexa phambeni ka n'wanyana a n'wanyana yo teka a n'wana a teka swimpahlana a phindela ku le loyi a nga mu teka hala mi buyiselani leswaku holi ku phuluka n'wanyana luya hi mamana yelwi na muhlandzuloka ku loya a ku n'wananga hi ku va u nga phuluka buya kaya ku va hi ta ta pfuna na ku va u ndla a xibebetana hikusa a maseva nge na ku tendela a dispesa dyanga kambe yena n'wanake wa jaha hi yena zhuketeleke mamana wake a tlha tlhelisa lowa n'wanyana kumuka kaya kwako hikusa mamana wanga wa loya endawu lani i mhaka yinyingi leyi yencekaka hi matlhelo yo tala hikusa ni vo vana va vafana a va le tinqondhweni loko ya kuma wansati wa ku va na yena a timfamula ku fana na yena.

0: muti wo onheka. Entawu swi nyingi leswi swi nga kona mindyangwini yerhu leswi swi tlhotekeke hikwalaho hi nga swi humesiki ka xivezi hikwalaho ka ku a swi twisiseki. Na ni nga hlayanga swa ku a swi kona hikuza e wu fenomeno ke hi tswaliwa hinkwerhu na swi li kona mara swi za swi chuliwa vito leswaku swi kona. Kambe nompodi swi tekiwa hi swi gunyatisa loko u za wu dlaya munhu ku swa ku mamana wanga waloye, papayi wanga waloye, vovho wanga waloye. Valoye va ku tswalile wu kula va pasientare. Hi lexi mina ni vilelaka xona swa ku va pasientare. Vadyondzi u swi tiva swaku mamana wanga a ni matshamele lawa, papaya wa nga ni matshamele lawa, vovho wa nga ni matshamele. Ni nga endlisa ku yini ku va ni kumana na vona pelomeni hi nivhele ya ku yantswa hambiloko swi li kona leswi? Hikusa ni nga ta swi hlaya mina swaku a swi kona swa inzistira sinsinyori hi tswariwa hi ku ta sina swi inzistira maza ku juliwi manera ya ku munhu a ti sensibiliza leswaku hikuva swi nga titasi ni yencisa ku yini para ni za ni tlhavisa vanhu lava ku ni nyimisa timhaka leti. Ntawu i dyondzo leyi yi hi kiyelelaka hina vanhu, i dyondzo leyi hi kiyelelaka leswaku va hi ntendela swaku hi nga hlulisa ku yini mhaka loko yi tetasi andzeni ka mindyangu yerhu. Purisu loko ku swi endliwa hi yini ngopfungopfu n'wana nga swi endliwa hi mhaka leyi khani mama
1: hanya hi ndlela yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
2: Ehe swi yenciwa hi yo mhaka leyi ya ku yala a ku layiwa, a ku yala ku tshinyiwa, a ku yala ku loko vanhu va tshama na wena va ku koka ndleve va ku lakaya swa ku kazi swi tekazi phela a hi leswaku leswi kutani ku nga tlhasa wena la mutini la a muti lowu ta cinca xiloso loyi wa jaha loyi kutani a nga ha ti twanana ni mamana wake hikusa wu tlhasile wena. U dya ku hanya swaku u hanya leswa muhlomuni hikusa loko u lila vukatini mpela a mamana wa ku fanela ku va u xixima mamana wa nkataku ni nkataku a xixima mamana wakwe swi ku doxi swi twanana ka swi famba hi muhlomun'we kutani leswi u tlhasika u dyaka u ta tihamba nghwazi vo sopa phela hikusa u futhi ni yo minawu ya masiku lawa eyi na ku futhi mini na damani. Hikusa a milawu ya masiku lawa hi yona yi yenceka leswaku van'wanyana va masiku lawa va yima nkila va ku nkinkisa ingaku minkuku leyi ya xilungu.
1: Hanya hi ndlela yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
2: Kambe bosopa hikusa dyimbeni bya masiko a munhu lweyi a jukaka khandri ya henhla nga langusanga laha hansi laha loko a boya ta kuma swaku hinkwawo lava fa a va hleka laha hansi a va hi kona ku va ta mi qhamukela ximitamatsenga lexi dumbe nkolo ku hlela va basiki ni tinhloko hi vukhale zula wena wa jaha u zulisisisa hakunene hikusa a hi leyo a wu na timhaka kambe loswi hlisaka swona loko ku tlhasa vamana wa nkataku lakaya ku diwa fanjara xitemporana futhi a huku ya kona yi temporariwangi kumbe xana va jiwa penda va penda ni vuzwivitswi bya kona.
1: Hanya hi ndlela yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
2: Kutani mamana wa ku ke a ta da kwini hikusa phela hi yena a tswaleki wulombe a tswalela nhwanyana lweyi ku nga hlaya mamana yineji loko fange yene loyi a nga tswala hinkwaswo swi leswi fata swi kumaku hikusa a khense kusa namuhla le vukatini ka wena.
1: Hanya hi ndlela yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
2: A mafanjara mpupu lowu wa swekelaka a swekela mamana wakwe fata swi kuma loko fange wena loko u tlhasa vukatini mamana wa nkataku muzandze loko u tlhasa vukatini a vingi tinhombe ta ku ti zandze swi to yenceka va ku nyenya hikusa n'winga nga kona lowu a zandzekaka kambe pumba phoke leswi u nge ta wu encisaka swona leswi a wu na mona so u ni lunya naswona hi fambile hine vhiki ti taka hi kona.

Hai, hai, inongonoko wa emisoro provincial to Maputo, lo vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

Maungu e a você correm ser provincial de Maputo, Mochai Juvitangovo. Mrangelo atiku Daniel Chapo avikela kutsutsumisiwa ka machinchela ya tavukosi ka xiyenge xa vangomabindzu ni ku yantwisiwa ka mintirho ya xiyenge lexi. Daniel Chapo a kombisi mavonelo lawa ku fambeni ka nhlengeletano ni varhangeli va Fundação para Competitividade Empresarial Fundec i rhangeliwaka hi Agostinho Vuma. Kufambeni ka nhlengeletano leyo, murhangeri wa tiko a humelelisi leswaku mfumo wu karhi wu tihita ka ku lavetela tindlela ta ku na byalisa mintirho ya mintengo, ku kokela vaseketeli ni ku va titshomba ta misava ti hlengela ka ku hluvukisa tiko. Hi tlhelo lin'wana, murhangeri wa Fundec Agostinho Vuma a hlamuxelile leswaku nhlangano lowu wu tumbuluxiwi ni nkongometo wa ku hlengela ka nhluvuko hi ku tirhisa vutivi ka xiyenge xa ta cuma mayelana ni leswi nga kona atikweni. Xifundzankulu Gaza xi ni guvernador muntshwa kusukela wa muni lweyi a nga Alfeo Constantino Nkuna, a sivaka Margarida Mapanzeni Hlongo a kombeleke kususiwa. Mahungu lawa ma tiyisiwe hi murhangeri wa huvo ya xifundzankulu Gaza Jose Tsambe ku fambeni ka nhlengeletano ya vumbirhi ya ndzeni ka nkama ya huvo leyi yi pasiseke xikombelo xa ku susiwa xa Margarida Mapanzeni Hlongo. Nkarhini wa kona murhangeri luya kombelile ka guvernador muntshwa ku va a tirhela xifundzankulu Gaza hi nkhinkhi na a xixima minawu ni xitshungu kun'we ni ku hlengela ku va ku hluvukisiwa muganga lowu wa tiko. Ka huvo ya xifundzankulu Gaza, Alfeo Kuna a rhangela Comissão para os Assuntos de Normação e Governação Descentralizada.

Mulavuli wa timhaka a Radio Mozambique Dercio Alfazema a vuli leswaku governador muntshwa wa xifundzankulu Gaza a fanele ku tirhisa vutivi ni ntamanga naswona ku va makungu ya xifundzankulu lexiya ma landziwa. Alfazema a engetele ku vula leswaku xifundzankulu Gaza xi ni swikarhato swi fanelaka ku hluliwa ku fana ni tindhambi ti vangaka ndlala ti hohlotela minchumu yo tala. Alfazem a vulini leswaku murhangeli luya a fanela ku pfuxeta swiyenge swa ku hambanahambana ku va xifundzankulu Gaza xi hluvuka. Nkosikazi wa murhangeli wa tiko Geta Chap a tsatsiya ku va ku pfuxetiwa ta ku yan'wisa mafi vatsongwana tikweni, na a vhikela leswaku mafi ma hlengela ku va ku pumbeka tinhlayo ta vatsongwana va luzaka na vahali ku velekiwa, ma vhikela nakona ku va ku nga veni mavabyi ya ku pfumala madyela manene, kambe mahlengela ku va vatsongwana va ni makulela manene. Ndzadziyo lowu wu kombisiwi wa wumuni lweyi edorobeni la Maputo ku fambeni ka ntirho wa ku pfula vhiki la Aleitamento Materno hi xiyimo xa matiko ya misava lembe leli li tlangeliwaka ni nhlokomhaka yi nge Amamentação para começo de vida sustentável, fortalecer o que funciona. Geta Chapo avulini leswaku tinhlayo ta vatsongwana va luzaka tikweni ti ya mahlweni hi ku yehla na n'waka na tikumeka ka 34% na ku ve khale a ti le ka 64% tinhlayo leti dyondziweke kusukela 2011 ku ya fika 2023. Nkosikazi wa murhangeli wa tiko a vhikela ni leswaku ku fanela ku tiyisiwa ni ku seketeliwa mhaka ya ku yan'wisa mafi vatsongwana ni ku va ku thindhekisiwa mavunhwa lawa ma pfuxiwaka hikwala ka mafi ni ku va ku ve ni matshamela manene ya ku va vamamana va nyan'wisa akurhuleni. Murhangeli wa ta logistika wa 11ª Conferência Nacional ya swirho swa bandla la Frelimo tlhelo xirho xa Comissão Política la bandla leli a vuli leswaku malulamisela ya nhlengeletano leyi ma famba hi tindlela tinene ku va yi endliwa kusukela 21 ku ya fika 23 ka hweti leyi tsutsumaka edorobeni la ximoyo ya xifundzankulu Manica. Philippe Paundi wa muni lweyi a tlhamuxelile ka Radio Mozambique leswaku switirho hinkwaswo swi lavekaka ku va ku endliwa nhlengeletano liya se yi kumeka edorobeni la ximoyo. Hi gamesa mahungu lawa hi ku kombisa ta matshamela ya nkama. Mundzuku madoropa ya 30 na Nampula ma ta hisa ku tlula hinkwawo madoropa ya tiko na ma kumeka ka mpimo wa 31 graus centigrados. Ku landza Beira na Pemba ni 28, Inyambani na Kilimani 27, Maputo na Njhayinchayi, Vilankulu na Ximoyo 25, ku gamesa doropa ra Lixinga lititimela hi 23 graus centigrados. Mranzi wa Mungiseti lawa ave mahungu ya vusiku hi emisoro provincial de Maputo, rindzela man'wani hi nkarhi wa ntoloveto.

Ah, xi sungulile xikolo papayi. Mudyondzisiwa wa kona a vitaniwa hi teacher ku ve ni na sekeleka ya kombisa leswi swi tivaka hi masiku hinkwawo ya tidyondzo takwe. Ange vayi, hi nga tsala novhe ni ku vona. Betinyu xo muchivuka pirisori wa kona. Ku nga le ka ngaki xo ya tsala sage ka kartera. Ange u tsala lani ka kartera hi mhaka munhu ku ni famba u ya tsala la ka kwadro. Xo ya ko ka kwadro xo ya tsala sage. Ange i ncini leswi u nga tsala? Xi nge i novhe pirisori. Ange i novhe lexi loko u xi chuvuka wena? Xi nge ina i novhe pirisori. Se anga hi novhe lexo a wu swi vona swaku a hi novhe lexi xi nge i novhe se xo etlela henhlana xi nge loko no ku hi mi mani pirisori anga hi we betinyu xo nyima xidarafilika a jipulokotso xi nge se loko ni endle leswi hi mi mani ke anga hi we betinyu xi nge hi swoswo i novhe lexi a ni nga tsala Nuna wa kona tlhela kaya nengo swinene nga navele ku vona hambi munhu loko a nghena tekela ku hlivela tinkathula endla hi ku jukumetela jikijela papayi I vatsongwana va kona va tekela ku muchava va mu vona leswaku haha nyamutlha a ku nga ta lunga nchumu mpela papayi haha I nge hi loko a kwate kan'we se vo gijima va byela mamani wa kona va nge he mamani papayi a tlhelile kambe matlhelelo ya nyamuntlha a hi wona ya masiku lawa hi nga ma tolovela ku na yini ke va nge hehe famba wena u mu tivaka u ya muyangula mamana wa kona a suka a kha a fika a nghena a kuma swaku munumuzana wa kona a lisala kambe loko a hlivele tinkathula swi mu kombe ku va a teka a minkondzo a tlhandleka henhla ka meza papayi murhandziwa wanga ku endleka yini nkata xi ku endlaka u chivirika hi ndlela ya ku fana ni leyi xi nge ya ni tlhelile nkata kambe lawu ni vonaka no vila nhlokweni la ni ni timhaka ntirhweni ta ku ti ni endla ni ku anakanya ni nga gwenti ni tlhela ni nga swi koti mpela I nkata ya ni ku chada ko va ni tin'hweti tinharhu hi chadile swi lava ku va u sungula ku tolovela leswaku timhaka ta wena u nga na tintirhweni a nga hali ta wena ntsena

0: na hi vambirhi hikuva kusukela ka siku hi chadeke ho endla hi ku tsemelana swa wena i swa mina swa mina i swa wena se u nga ha hambi u bala munhu muzana leswaku u ni timhaka ntirhweni vula ku hi ni timhaka a ntirhweni mina na wena xi nga ha hindzeni ka mbilu hi laha ni lava kona xi nge hinaka hi ni timhaka ntirhweni sekretari wa hina a ni nyimba ya hina vambirhi na manjhe masiku ma taka a ta tswala xin'wanana xa mina na wena
1: Ndzumulo, nongonoko wa manyawu ya xitichi xikulu xa Xitsonga.

Ah. Koshikolweni kuva xisungulile mpela. So swi ambe jiplokotsa wa iduka sound physics. Sa tlhela tlhelela mpela. Professor wa kona. A xi sekelekisa kwa nenge khwala suka nengwile kaya ni nuna wakwe. Ange ya. Nga ndzela kola nunga yima kona. Uma jun. Swi dala mangaka. Xinga professor. Uma jun igwana 11. Sanga ya nyamutla utafunda lesaku a uma zun swi dala mangaka. O sungula ku phakela lunch ingani ke ka swikola swin'wana ku ni lunch phakela marofada ka vadyondzi hinkwawo na yena va teka la ku rofada va sungula ku va va tinqingha hikuva va dla mpela ku nge le kangaki xo sungula ku rila xin'wanana sange u rilela yini xinge hileswaku a ni lava ku tiva leswaku la mina rofada li kwini ange ya dlana lawa ya nove u nga sala nawo Mama na mwana tswaliweke hi ndlela ya ku hambana ni van'wana swo leswaku kuluka hi wusiwana leswi a wu pani ku kuluka papayi va te ni ku xungeta leswaku u dla timali ta ku karhata kumeka leswaku i miri wa wusiwana papayi mama na muni kwala mugangeni wa tumayela a kulukile papayi ni ku gwenta ku famba nga gwenti se xin'wana na xa muyakelani xa ku lutla nge hi loko xo kwala xi nga comeliwanga khwatsi xi nge yi a ku kuluka ka tiya mariya mamvona ni ku gwenta ku famba nga gwenti o miyela se mundzuku ka kona ya xi kuma nge betinyu hi nga tana haleni a xi nghinga hi timpama leswaku wa xi nghinga se xi baleka xi yo tsutsululu xi ya mangala ka mamana wa kona xi nge heyi mamana titiya mariya a ni be swinene laka ku endla hi ku ni thawuza mpela se ange a ku bele yini ange ya a ni bele ku va ni mu byele leswaku a kulukile ku hambana ni vatitiya van'wana ni va vonaka la tumayela la se mamana wa kona a suka ku veneni a ya endla tinkonta na titiya mariya loko a fika mamana wa kona a nge ya ni teka wena ni twe hi n'wana wa mina leswaku u mi be ni ku sekeleka nga gwenti ni lava ku ta ta tiva leswaku u mi bele yini a ngo donani wena u tamana u ni rivalela ni mi be hikwalaho ka ku lutla hikuva n'wana lweyi wa lutla a ni byele leswaku ni kulukile a nge se leswi mi beke u ta wondza ka

ko sala ku xaniseka ka vathicha a swi leleta loko swa hamuka nge ya salani lani ka fodla lano tepese mun'wana ni mun'wana loko a ha fika mundzuku la ni lava ku veni na kombisa homu na yi dla mabyanyi la ka kaderinu lakwe aha joazinho xomuka xi ya yingiwa hi ku tlanga ni vanghana xi tlanga xi ba majipulokotso hinkwawo loko xi ta ta fika hi seto wa rhala xilawini xa dyondzo xi kuma leswaku mudyondzisi bava a yime hi ko laya a kwate khala nge ya mun'wana ni mun'wana a tlhaniteka kaderno a henhla ka karitera ni la ku famba hi ndhawu ni ndhawu ni vona tepesela tolo ni la ku vona homu na yi dla byanyi se xi ku ntse xi ku epa epa a ni endlanga tepese epa epa a ni va ta ni dlaya epa xo ha kambe ni ta mi komba xo teka kaderno xi ni humesa xi pfula kona ka karhi ku tsaliwanga nchumu xo tlhandleka laha henhla ka karitera famba ku rhuxira hinkwako a nga ku rhuxira kona a ku rhuxira hinkwako a nga ku rhuxira kona a ta ta ku sweka karitera ya joazinho loko a ha fika a civuka a kumasaka hala ka kaderno a ku tsaliwanga nchumu papayi se a nge a humu leyi ni nge ti yi tsali na yi dla byanyi hi kwini la se xi cuvukaka na yena xi ngu masingita mpela he wena ma xiphayili kola homu la ni yi tsale kola kola mpela hi la ni nga tsalaka usiku usiku a ni va ni humu ni ku yi tsala a yi li kona se a xi donsaka hi ndleve a nge ku ni humu loko ku cuvuka la xi ngu ma xi phayili kola wena pirisori homu ni yi tsale kola kambe loko u za u nga ha yi voni la sopodi yo dla byanyi na lili la li hela se leswi yi sukile yi ya kun'wana lomu ku nga ni byanyi a ya ha li la

Vangana vanharo leswi ku pfuluweke maparaya leswi. Ingani? Hi veka ku tinginga hi mumu. Ui, kinginza inga chayi na maparaya mapfaluwile swipfalo swa wona pavhayi. Se leswi, swipfalo swa maparaya swipfuluwile hambi leswi ka haleke ni nkarhi wa ku va munhu a ya bukuxa kambe loko yi baya chayile amuka kaya. Ah, vanghana na vanghano hi ntsengo wa vanharhu va beja ku veneni va ya liphuza paraya baba. Va li babyala li tsaka, va li babyala li za li vulavula, va li babyala li za li va vutisa swa ku hi va mani. A wu va li byala lowu lasala veja. Ah, va phuza lavo. Loko ku nga le kangaki va cuvuka va kumasaka ha i meya noiti papayi. Hambi xo xibomba xa ku sikisela hi ku tiyisela a xa ha fambi hi nkarhi lowo. Se wun'we ka vona nga ha munga chaveni. Ni ni nomboro mina ya muyisa wun'we wa copela. Ma va tiva ku va yisa lava va copela a va etleli a ta hi rhwala la. Vo balincunga va mi vita muyisa lowa copela. Heyi he bava, ha xaniseka hi lava wena, hi la paraya pedi ra koxa tisola. O ya fika lowa copela loko a va cuka kumasaka a va yo dakwa leswiya. Hambi ku gwenta ku vulavula a va ha gwenti. Ange ya nghena ni phakati ka copela hi vunharhu lavona vo nghena kwala ndzhaku ka copela. Loko ku va ku va nghenile ka copela ku nga ri kangaki loko a cuvuka muchayeri wa copela

a kuma leswaku haha hi mafano se vo ba xingorho mpela hi unharhu la vona. A silerara copela leswaku wa li silerara copela. A silerara copela leswaku wa li silerara copela. A silerara nghenisa mamudansa hinkwawo nga makota kambe a nga yi ndhawu papayi. Copela liyo yima kona ka kan'we. Loko ku nga le ka nga kange ya xikani hi fikile. Ku rhanga luwa ku sungula xika a hakela mali ya semetigaji. A nga ha hi khensile loko a nga li wena nyamutlha a yi li ku va hi etlela paraya mpela. Ku xika luwa wumbirhi a ba mavoko a nge ya ni tlangelile a hakela na yena va famba. Loko ku xika luwa wunharhu luwa nkomfuzo a koka mpama ya mangungwe mpela u ta ni twa a vhumba muchayeli wa copela. Muchayeli wa copela a lava ku yangula hi mpama yin'wana ka yena a tsundzuka leswaku lweyi devhil wa ku nghwala a swi voni loko a ni yanga ndhawu. A nge ya u ni bela yini a nge ya ni ku bela ku va u ta hamba u tiva machayelele manene ya xithututu xa copela loko u li karhi u endza ni vanhu va ku dakwa ku fana na hina. U swi vonile leswi u jikiseke swona lahayana a ri tunda liyana ya laha maringwe ku endla hi ku jika hi velocidad ya 120 u lava ku hi diba ha swona u lava ku hi dlaya ha swona. Hi lexi ni ku belaka swona ku va u ta hamba u tiva a velocidad yinene ya ku famba hi yona loko u pakele vanhu va ku dakwa ku fana na hina.

0: Khwembana xinyuwana. Namuntlha hi ta tiva vaka xihawu i va mani. Nongonoko wa swivongo swa Vatsonga wu bindzuliwaka hi Alberto Langa. Kambe lweyi a koleke mabulo lawa i mutirhisanikulori Jovita Ngoko. Na hi nga tekanga nkarhi vaka xihawu i va mani nakona va huma kwini.
1: Mungiseti namuntlha ka nongonoko swibongo swa Vatsonga hi le mugangeni wa Xixungi a post administrative la Kalanga lana a ku nga ni muganga wa vaka xihawu se hina papayi xihawunkulu a nga papayi Elizio xihawu ku va hi hlamuxela

0: switsongo mayelana ni matimu ya vaka xihawu. Vaka xihawu papa Elizwe va tumbuluka kwini?
1: Ngopfungopfu avaka xihawu mina ni vule ntsongo kambe avaka xihawu ni tiva leswaku va tumbuluka etikweni ra Gaza nkulu lomu nga tumbuluka kona. Vara va tshuka va tata balani aka xihawu ntamu va patsana xikan'we ni va ka maxele ku impfa va le van'we ku khatseka ka mawahuku nkanka malohili ka va hi nga van'we xixonge na yena i li khelo bya yena na mina xihawu ni hi khelo bya mina maxi na hi le van'we ka loko dadi ya yin'we
0: xixonge na xihawu i xibongo xin'we
1: xixonge i xixonge xihawu i xihawu mina ni ku ni bonga ni li khwayimbana ni ku xinyiwana xixonge a li vhubeyo aka xixonge
0: se amabongela loko humile ka minkhuvu n'wina vaka xihawu loko mi lava ku phahla loko mi lava a ku dzunisa a vakokwani hinkwaswo mi swi mahisa ku yini hi swihi leswi mi hlayaka swona
1: ngopfungopfu hi nkama wa wukanyi hi kona ngopfungopfu hine vutihosi ta ntumbuluko hi swi kotaka ku va hi hamba a xokarhi hi vaohamba a wukanyi lebyi ha byona hi sukaka hi ya emagandzelweni lamakulu lava kokwana va nga phela kona ku ya nkhinsamiwa ku phahliwa na hi pfuka khwayimbana i nga yeni wa ku sungula a nga tswala kokwana manyathele manyathele a tswala fosi ku ya ta thayela ku ya ta n'waxale hi vone hi vugamu ku ya ta amuti wa ka n'wampenyana i nga wone hi vuya khomaka hi la wutsongo wu khisa mahansi wu byela a vakokwana lava nga luza lani hambiswi wukwana swa biwa ku va vakokwana va komakuta ku yini a ku swi vona a ndzalo ya nkama wolowo na hi pfunga khwayimbana xinyiwana aka xihawu.
2: Loko hakanyingi hi ku kuni leswi phazamitshaku hileswaku swi nga endleka swi hambanahambana hi ku ya hi miganga. Se na wena u nga nyimeli kule, u nga ku minenge yimbirhi hambi ku hi fonela, a ku va hi kuma nhlamuselo wun'wani mayelano ni xibongo xo karhi. A hi pfuxeteni ntumbuluko wa hina.

Maungu ya vusiku hi msuru provincial de Maputo mhlayi juvitangovo. Murengeli wa tiko Daniel Chapu a vhikela ku tsutsumisiwa ka macincela ya ta vukosi ka xiyenge xa van'wamabindzu ni ku endlisiwa ka mintirho ya xiyenge lexi. Daniel Chapu a kombisi mavonelo lawa ku fambeni ka nhlengeletano ni varhangeli va Fundação para Competitividade Empresarial Fundec yi rhangeliwaka hi Agostinho Vuma. Ku fambeni ka nhlengeletano leyo, murengeli wa tiko a humelelisi leswaku mfumo wu karhi wu tihita ka ku lavetela tindlela ta ku na byalisa mintirho ya mintengo, ku kokela vaseketeli ni ku va titshomba ta misava ti hlengela ka ku hluvukisa tiko. Hi tlhelo lin'wana, murengeli wa Fundec Agostinho Vuma a hlamuxelile leswaku nhlangano lowu wu tumbuluxiwi ni nkongometo wa ku hlengela ka nhluvuko hi ku tirhisa vutivi ka xiyenge xa ta cuma mayelana ni leswi nga kona atikweni. Xifundzankulu Gaza xi ni guvernador muntshwa kusukela wa muni lweyi a nga Alfeo Constantino Nkuna, a sivaka Margarida Mapanzeni Nhlongo a kombeleke kususiwa. Mahungu lawa ma tiyisiwi hi murhangeli wa huvo ya xifundzankulu Gaza Jose Tsambe ku fambeni ka nhlengeletano ya vumbirhi ya ndzeni ka nkama ya huvo leyi yi pasiseke xikombelo xa ku susiwa xa Margarida Mapanzeni Nhlongo. Nkarhini wa kona murhangeli luya kombelile ka guvernador muntshwa ku va a tirhela xifundzankulu Gaza hi nkhinkhi na a xixima minawu ni xitshungu kun'we ni ku hlengela ku va ku hluvukisiwa muganga lowu wa tiko. Ka huvo ya xifundzankulu Gaza, Alfeo Kun a rhangela Comissão para os Assuntos de Normação e Governação Descentralizada. Muvulavuli wa timhaka a Radio Mosambiki Dercio Alfazema a vule leswaku governador muntshwa wa xifundzankulu Gaza a fanele ku tirhisa vutivi ni ntamanga na swona ku va makungu ya xifundzankulu lexiya ma landziwa. Alfazema a engetele ku vula leswaku xifundzankulu Gaza xi ni swikarhato swi fanelaka ku hluliwa ku fana ni tindhambi ti vangaka ndlala ti hohlotela minchumu yo tala. Alfazem a vulini leswaku murhangeli luya a fanela ku pfuxeta swiyenge swa ku hambanahambana ku va xifundzankulu Gaza xi hluvuka. Nkosikazi wa murhangeli wa tiko Geta Chapu a tsatsiya ku va ku pfuxetiwa ta ku ya n'wisa mafi vatsongwana tikweni, na a vhikela leswaku mafi ma

engela kuva ku pumbeka tinhlayo ta vatsongwana va luzaka na vahali ku velekiwa mavhikela nakona kuva ku ngaveni mavabyi ya ku pfumala majela manene kambe mahlengela ku va vatsongwana va ni makulela manene ndzadzi hulo wu kombisiwi wa wumuni lweyi edorobeni la Maputo ku fambeni ka ntirho wa ku pfula vhiki la Aleitamento Materno hi xiyimo xa matiko ya misava lembe leli li tlangeliwaka ni nhlokomhaka yi nge amamentação para começo de vida sustentável, fortalecer o que funciona. Geta Chapo avulini leswaku tinhlayo ta vatsongwana va luzaka tikweni ti ya mahlweni hi ku yehla nan'waka na tikumeka ka 34% na ku ve khale a ti le ka 64% tinhlayo leti dyondziweke kusukela 2011 ku ya fika 2023. Nkosikazi wa murhangeli wa tiko a fikela ni leswaku ku fanela ku tiyisiwa ni ku seketeliwa mhaka ya ku yan'wisa mafi vatsongwana ni ku va ku thindhekisiwa mavunhwa lawa ma pfuxiwaka hikwala ka mafi ni ku va ku ve ni matshamela manene ya ku va vamamana va nyan'wisa akurhuleni. Murhangeli wa ta logística wa 11ª Conferência Nacional ya swirho swa bandla la Frelimo tlhelo xirho xa Comissão Política la bandla leli a vule leswaku malulamisela ya nhlengeletano leyi ma famba hi tindlela tinene ku va yi endliwa kusukela 21 ku ya fika 23 ka hweti leyi tsutsumaka edorobeni la Ximoyo ya xifundzankulu Manica. Philippe Paundi wa muni lweyi a hlamuxelile ka Radio Msambiki leswaku switirho hinkwaswo swi lavekaka ku va ku endliwa nhlengeletano liya se hi kumeka edorobeni la Ximoyo. Hi gamesa mahungu lawa hi ku kombisa ta matshamela ya nkama. Mundzuku madoropa ya 30 na Nampula ma ta hisa ku tlula hinkwawo madoropa ya tiko na ma kumeka ka mpimo wa 31 graus centigrados. Ku landza Beira na Pemba ni 28, Inyambani na Kilimani 27, Maputo na Njhayinchayi, Vilankulu na Ximoyo 25, ku gamesa doropa ra Lixinga lititimela hi 23 graus centigrados. Mranzi wa Mungset, lawa ave mahungu ya vusiku hi emisoro provincial de Maputo, rindzela man'wani hi nkarhi wa ntoloveto.

Zakakuvai kumile maungu mrenzi wa mwingi seti taya mahlweni hi pangalatana na wena ka ora lili lana hi nga ta rhambaka vunanga bya mzekezeke hi ku landza hi kumanongonoko vunanga ni tinqambi tintshwa.

0: ka mintirho ya Radio Msambiki emsoro provincial de Maputo. Mintirho ya hina ya xa mpfukeni 102.3 FM na miloti ka on the medium. Amagudi 89.0 FM, Ponta Dor 90.0 FM. Internet www.rm.co.mz. Epe Maputo hi kota ku va swin'we hi longoloka. Namuntlha ku hambana a ku kona ngopfu mululamisi tlhelo mukombisi wa nongoloko lowu I David Ntimana. Kasi Tomas Buruma hi yena khomakhomaka a michini a ku va nongoloko wa hina u ku fikela khwatsi. Hi ni murhambiwa tanihi laha vuleke kona leswaku hi ta va hi li kola ku va swin'we hi xipimo xa 30 timinete hi bula na hi cina hi va hi chachula swiphela. Ripelile hi nga va hi bula na mani?
1: Ripelile Khanimambo vayingiseti va Raido. Vito la mina hi mina Americo Pedro.
0: Americo Pedro a kambiru ranga ku va kumeka ka nongoloko lowu vunanga ndzeni kambe tintshwa hi ni ku tshemba leswaku se kumekile makambe ya ku yandlalaka swinene. Namuntlha u yi tisele tintshwa. I ncini leswi hi nga nyumelaka swona ka Americo Pedro ka siku ra namuntlha?
1: Ka siku ra namuntlha hi nyimele u nanga bya byinene. U nanga lebyi byi dyondzisaka mayelano ni mahanyelo ya sosiedadi ka nkarhi wa swoxi.
0: Hi swona. Hi swona wa yi twa mhaka kona muyingiseti ku rhandzeka leswaku kunene a ta ni dyondzo wo karhi leyi i nga tlakuxaka a mapimo ni maendlela ya majani tintombi ka nkarhi lowu tsemakanyaka hikusa swikarhi swi tele. Kambe na yena a ta ni ndlela yin'wana ya ku va a kombekisa leswaku a yi kona hambileswi vutomi ri tikaka kambe ku ni ndlela leyi ya ku va hi kota ku va hi hanya na swiritano hi kola ku va hi kota ku va hi bula na wena hi pangalata na wena. Vunanga hi ku twala loku vuthuza laha u ku mamane.

0: endleka yini vunangali bya?
1: A unangali la mamani, unangali li jondzisaku, kota ku hi skota ku hi respectara va mamani va hina. Hi nga veni swa ku mamani loko a hi hundlile se hi vakulu, hi nga swi koti ku khensa, ku lenga hi tiva ku khensa purki mamana leswi a hi endleleki swona i minchumu ya lisima purki yena a wa swi kota ku a phanda hi matlhelo hinkwawo kota a hlayisa n'wana wa yena kota ku a kula a tiva swa ku i mukulu hi mhaka mamani. Se mamani tengi mu respecta represi ni nga endla ngoma leya ku khanela hi mamani ku kombisa swa ku mamani i nchumu xa lisima ka vutomi la hina vanhu.
0: Hi swona vunanga bya risima ngopfu mamana ni risima. Va kona van'wana loko se va kulile va ehleketaka swo biha hi mamana, van'wana u kuma leswaku se a kulile mamana kambe a va ha swi koti ku va va mi seketela, a va swi koti ku va va endla swa ku tlula leswi a va endleleke swona. A ku va u nga va mu xavela xikhafu, u nga va ku mu basisa, a nga va ni swin'wana na swin'wana, ku va va mi vonelela siku rin'wana na rin'wana endzhaku va ku waloya.
1: Leyo i ntiyiso leyo hlayaku va David. I ntiyiso ku sa a nkarhi wa sweswi wa bindza, nkarhi wa sweswi u ni maproblema manyingi emindyangwini. Kambe mina leswi ni endliki swona ku ni za ni yimbelela ngoma leyi eke mamana wa mina a ni lwelile. Ene ku lwela ka mamana a ni lwela mamana wa mina a nga lweli mina ntsena, a lweli ni vamakwenu va mina. Se leswi ni lava swa ku vamakwerhu hinkwavo lava yi twaka ngoma leyi va swi twa va yi xikutara va tlhela va yi twa va tlhela va cina buki ya ciniwe mara benta a hi ngoma ya ku tlanga yona mara benta munene.
0: Hi swona kambe ku ni mufambo wa Joni.

0: Mfambo Johnny alane ka mfambo Johnny ano la ku shukuvalisa atimbilu ta tala va fambela ku Johnny na mina fambeli Johnny so ke ni vona swa ku aswilungi
1: isa
0: lana ni endle leswa ku ni kwatisa munhu ingoma ya ku hi refletira hinkwerhu hi nga vanhu hi hanyaka swa ku na podi famba Johnny hinkwaswo swi endlela Johnny dzivalala hi sukela ku kona thank you tiva swa ku mundzuku loko ku endleka swa ku biha hi ta tsutsuma ya kwini ja loko hinkwaswo swi endlela Johnny ku fana ni leswi nga endleka swa xenophobia ku ni vanhu vanyingi lava nga panda va siya michumu ya vona lava yi endlile va siyi vana va vona va siyi timovha tiyindlu va siyi michumu yo tala se mina ni endlela swa ku i solidaridad leli ni endlaka swa ku hinkwerhu hi pa hi xikutara hi swi vona swa ku mundzuku loko hi tlhela hi swi kota ku hi endla nchumu ka tiko ra hina
1: isona u rhamba lava va tolovelaka va tirhela Johnny ku va loko va tirha va swi tiva swa ku i ncini xi nga va susala kaya a ku va va za va ya tirha Johnny fanele va tirhela kaya va tsundzuka ndzhaku
0: swona
1: a ku va loko swi biha senva swi tiva swa ku a nhloko va yi tumbeta ku eka kona
0: hi swona ntiyiso le
1: hi swona ya wu kuma kambe andleni ka mfambo Johnny ku na Rosinya

0: Rosinya ileshoko va mamana ni va papai va ibyela hini nga vana swaku kulenga mutiva andlela le mfambaku ka yona na podi muva vana munga yingisi loko mamani ku papa ya khanelo wena unga nwana unga yingisi se ugamuya kuma a disgrace ka utomila wena ugamo utsunzuka swaku avani byelile swaku tengi ni endla mchumo so ileshoko loko mamani va hina va higwela inga yingisi se rozinya lwi iku va mubyelile nkameni wa kona swaku unga yendli leswi yena lava ku cina maradio ni vanghana va yena se ku ya fika nkama va mutswalisa n'wana a gama famba ya tshamaka ka yena a vanghana va yena hi ku vona swaku se a nga ha li ka leswi a va le ka swona na yena vo gama va mu panda va mu siya vuswaki va mu siya vuswaki se a gama tsutsumela kerekeni hikuva a lava ku pfuniwa kwanti va mu byelile ku sunguleni swaku loko e landza xikolo talveji masiku lawa podiya a ve munhu lweyi munene a ve ni wutomi lebyinene
1: hi swona ya ku kuma na swiritano hi twile laha u yimbile mamana u yimbile mufamba joni rozinya sweswi a hi navela ku va hi tiva leswaku kusukela loko u ta va u sungule ku yimbelela ntirho lowu endlaka lowu yimbeleli u vonisa ku yini u famba khwatsi swi kona swikarhati u swi kumaka loko swi fika swikarhati u endlisa ku yini
0: leswo a swikarhati ku va kona swi kona hi ku a ni se va ni patrosini hinkwaswo ni swi endla hi leswi ni swi kumaka kumeni ka leswi ni ti endlelaka swona ka mabixikata ka kwanga swi kumeka na swi karhata buloki a ntirho na endla ntirho wa wunene na swi tiva swa ku hambi hi muyingiseti loko a ta yingiseta tingoma leti a ta hlaya nchumu hi swona buloki i minchumu leyi ni yi vonaka swa ku pra mina i ni beka ni va bon a yi nga beki mina ntsena kambe a yi veki ni vanhu lava nga ta va na va xikutara tingoma leti
1: hi swona loko miyingiseti wa hina navela ku a ku rhamba ku va kota ku va u ya mupangalata ka nkhuvo wo karhi nga va muchato nga va swin'wana na swin'wana ku endlelaka swona hikusa emikuvi i tele leyi va nga navelaka ku va a tingoma ta wena leti va chelo va va cinela va nga kuma hi ndlela ya ko
0: bra va ni kuma hi 84 04 39 99 2 84 04 39 99 2 ou va nghena ma rede social Facebook va tsala Américo Pedro Oficial va ta ni kuma va nghena a YouTube Américo Pedro Oficial va ta ni kuma TikTok Américo Pedro Oficial va ta ni kuma
1: hi swona tanihileswi sunguleke nyana masikunyana a ku yimbelela a navela ku va yi tiva leswaku makungu ya wena ka ndzima leyi sunguleka vuchayi hi yini ya kona u lava ku pokopela mahlweni u lava ku va u humelela hi vuchayi kumbexana a vuyimbeleri bya wena byi kongoma ku va u humesa leswi nga na swona ntsena swikarhati swin'wana na swona hi tlhelo ra tingoma kumbe hi wihi nkongometo wa wena
0: a nkongometo wa mina i ku humelela vuchayi i ku humelela vuchayi kusa na yimbelela
1: hiswona
0: no pfumala museketeli a ni kombela swaku loko a li kona munhu loyi a ni twaka ka nkarhi lowu a ni pfuni
1: hiswona
0: a ni yali ka leswi a munhu a swi vonaka swaku swa dara pra ni pfuna poda ni pfuna
1: ku ta fika nkarhi lowu se u ni tingoma ti ngaka hinkwato leti u ti khandliseke
0: na leta ta ku sungula ni ni 22 wa tona sosi ni ni 3 leti ni vuyaka ni ta ti siya leti a vanhu va ni byeliki buriki khale va ni byela swaku tingi ni landza ndlela ya ku yimbelela marabend maji a ni nga swi levhara sero a ni swi vona swaku eba a swi nga li serto maji siku leri ni nga pfuka ni ku tingi ni ya endla leswi a xitshungu xi dyaku swona buriki mini ni ya yimbelela maji a ni yimbeleli pra mina yimbelela pra vanhu hinkwavo se loko ni nghene xitudio ni byela produtori ni ku a hi endli tingoma leti ti fambelaku ni na soladadi dzaka kwezu se

0: ngamini swivona swa ku andlela hi yona ene vanhu va ni seketela swa ku andlela leyi u nga ka yona yi ta ku yisa mahlweni.
1: Marito ya ugamu nga masiaka ngopfu masiyela lava va navela ku va nghenelela ndzima leya vuchayi hi wehe ya kona
0: ya leswi swi nga va hi makhambi mambirhi kusa ku ni loya ku poda swi navela ku chaya a nga swi naveli mbilu o swi navela ku vona mun'wana a chaya ku ni loya ku u swi endle ku swi li ka mbilu ya yena hi ku swi rhandza ja leswi swi ni kambirhi a ma considera sanwe ka kwanga u lava ku a munhu a endla leswi a swi navelaka mbilwini
1: hi swona
0: sure
1: a ma kona marito lawa navelaka ku va masiyela vona swa ku va fanele va yimbelisa ku yini va fanele va dyondzisa va fanele va yimbelela ntsema swilo swa ku va nga guwa ntsena ku nga si va nga si dyondzo ka lava nga ta va ka va yingiseta vunanga bya vona kumbe va yi va cina vunanga bya vona
0: a ku yimbelela think va yimbelela tingoma leti tingani a tingani duka sound ti dyondzisaku ingeri ku yimbelela a michumu wa ku mina na bava wa mina na maki wa mina na podi hi xikutara muzika hi li tshami xikan'we ku le ka muzika ku nambe ni tshame na maki wa mina or ni tshame ni vanghana va mina hi xikutara ni vana va mina ni xikutara na vona kusa tingoma tin'wani munhu ni munhu a ndyangwini a xikutara hi party like hi ku ku ni tingoma ta ku a ti laveki a ni ya leswaku munhu a nga ti endleli leswi a swi navelaka mara a ti laveki ku ti chayiwa ka vana a ti laveki ku chayiwa ka vatswele va ka kwezu ja a ni navela swa ku loyi a navelaka ku landza ndlela wu chayi a yimbelela tingoma leti ti dyondzisaka ti kombisaka ndlela ni ntiyiso
1: ka va produtori hikusa a tingoma leti va ti khandlisa ka vona layana nkarhi wun'wana u kuma leswaku hi vona va balaka tona hi wahi marito ngo va siyela ka wona kun'wimiti na ku va hi hambana ni timhaka ta ku yimbelela swilo swa tingana hi tshukaka hi swilo hi wahi marito ngo va siyela ka wona
0: marito lani va siyelaka wona a va produtori hi leswi mi ni swi vonisaka swona ndlela leyi ni landzaka yona wu chayi a hi voni va gwelaka swa ku yimbelelana nchumu ya ku kala yi nga li yona hina vachayi hina hi byelaka produtori swa ku hi lava ku khanela swa so ka ngoma leyi ja mina yena produtori a lavaka mali tinga endla leswi a n'winyu a lavaka swona hikusa ku na komu a endla nchumu wa ku kala yi nga li yona na wena u nga yi lavi think iva wena u yi lavaka ku hlayaka swa ku ni la leswi a yi endla swoleswo se produtori a nga na nandzu hi ni vachayi hi ni nandzu buriki hi yela produtori mi gwela swa ku ni lava ku yimbelela ngoma ya ku a yi laveki
1: a yi kona ndlela leyi a nga zamaka ku va a kawuka hi yona leswaku leswi swi nga tshamisa xileswi i mhaka munhu hi nga swi cinci hi swi endlisaku hi ndlela ku va mun'wana na mun'wana loko a swi yingiseta twa swa ku okay i dyondzo yi taka laha a hi timhaka ta tinhlamba a nge swi koti ku va hi na swi twisisa swa ku a produtor a lava mali kambe a yi kona ndlela leyi a nga endlaka ku kombisa ndlela leyinene ka muchayi leswaku a ndzima leyi hi tekaka leyi a yinene hikusa u ni hlaya leswi hikolaka ka yini a loko a ba vunanga wa yimbelela muchayi kambe aleyani ku ta vulavuliwa hi vito ra muchayi ni produtori okay a ku okay ka produtori wa ku hi laha hi nga va rhukaka ko nhlamba wa yi twisisa mhaka
0: leyi
1: ni vulavulaka tlhelo ra ku fana ni lero loko a yi kona ndlela leyi kumbexana a produtori a nga swi twisisaka swa ku leswi a hi swinene leswi
0: leswo swi hlayaku va David swa twala mara so ki hina vachayi ni nkano mina na ngheni a xitudio ni sungula a ku chaya produtori ni artista va diskutira va holova va ni tiholova hikusa artista a lava swa yena produtori a mi komba swa yena a ku mina laha a ni telanga ku kombiwa leswi u hlayaku swoni a ni lava ku twa marito ya wena ni lava ku endla leswi swi nga mbilwini ya mina se lano a ku na komu produtori a yi endla swa ka yena hambiloko a ni opinion ya n'wi la ku mpfuna a loko a mpfuna vo gama va nghena ka yena.